0: ang Pilipino ay tayo. Kami ang Good Morning Philippines sa 92.7 FM CKJS para sa lahing kayumanggi.
1: Magandang morning, Philippines!

Araw ng Huwebes, June 18, 2026, mga balita mula Pilipinas, inihahatid sa inyong 92.7 FM CKJS tuwing kalahating oras. Narito ilan sa maiinit na balita mula sa ating inang bayan ngayong umaga. Iginiit ni House Majority Leader Sandro Marcos na lehitimo ang mga puna sa anti-political dynasty bill ng Kamara, ngunit sinabi niyang ang kasalukuyang version ay bunga ng kompromiso upang makakuha ng sapat na suporta mula sa mga mambabatas. Ayon kay Marcos, batay sa konsultasyon sa mga leader ng partido, posibleng mawala ng sapat na boto ang panukala kung may magiging mahigpit sa provision nito. Aminado rin siyang marami sa mga miyembro ng Kamara ay kabilang sa mga political dynasty. Nilinaw ni Marcos na hindi pa pinal ang panukala dahil dadaan pa ito sa Senado at sa Bicameral Conference Committee kung saan maaari pang amyendahan ang mga probisyong itinuturing na kulang o hindi katanggap-tanggap. Sinabi rin ni Marcos na hindi pa niya nababasa ang version ng Senado kaya hindi pa siya makapagbibigay ng komento sa mga provision kabilang ang panukalang pagbabawal sa political succession. Nanindigan naman si Senador Bongo na mananatili

0: siya sa minority block ng Senado kahit mag-isa na siya o may kasama. Ayon sa kanya, prinsipyo, paniniwala at paninindigan ang kanyang pinangahawakan sa gitna ng pagbabago ng liderato. Ito ang pahayag ng senador kasunod ng formal na pagkakatalaga ng bagong Senate Majority nitong Miyerkules, June 17. Giitigo panahon na upang tutukan ang tunay na serbisyo sa taong bayan lalo na't ilang linggo na lang, lalo't ilang linggo na ang nasayang sa anyay magulo at tila circus sa sitwasyon sa loob ng Senado. Muli namang nanawagan si Go sa kanyang mga kasamahan sa gobyerno na unahin ang kapakanan ng mga Pilipino, partikular na ang dumaranas ng krisis. Sa Pilipinas pa rin, nadakip ng pulisya ang siyam na enforcers ng Land Transportation Office or LTO sa Caraga Region sa isinagawang entrapment operation sa Buena Vista, Agusan del Norte ngayong araw. Ayon sa mga otoridad, nahuli ang mga enforcers dahil sa amunoy pangungutong sa mga motorista at biyahero sa gitna ng kanilang operasyon sa karsada. Isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng reklamo mula sa mga apektadong motorista hinggil sa amunoy modus ng mga tauhan ng LTO. Batay sa ulat, matagal na may mga reklamong natatanggap laban sa ilang personel kaugnay ang panghihingi ng pera sa mga motorista tuwing inspeksyon at pagdakip sa mga lumalabag sa batas traffic. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang lawak ng operasyon at iba pang posibleng sangkot sa naturang gawain. Samantala, ito malaking balita po sa atin. Alam niyo po ba na ating Pangulong Bongbong Marcos ay nasa Russia? At nagkaharap raw sila sa kauna-unahang pagkakataon ng Russia President Vladimir Putin sa isang bilateral meeting.
1: Nagkaharap na sa isang bilateral meeting sina Pangulong Bongbong Marcos at Russian President Vladimir Putin sa kauna-unahang pagbisita ni Pangulong Marcos doon sa Russia. Sa kanyang opening statement, binigyang diin ng Pangulo na nakahanda ang Pilipinas at ang Russia na i-explore yung pagpapalawak pa nila ng kooperasyon pagdating sa larangan ng food security, energy, trade at investment. Sinamantala na rin ni Pangulong Marcos ang pagkakataon para imbitahan ng personal etong si President Putin para bumisita dito sa Maynila sa darating na Nobyembre at dumalo sa East Asia Summit. Napaka-importante raw ng presensya rito ng Russia, lalo't partner sila ng ASEAN. Ang Pilipinas kasi ang tumatayong chair ng ASEAN ngayong taon. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos.
2: I personally extend my invitation to Your Excellency to attend the 21st East Asia Summit, which is scheduled to take place in Manila next November. The East Asia Summit remains an integral part in maintaining a regional architecture towards our shared goal of a stable, secure, and prosperous region.
1: Sa opening statement naman ni Russian President Vladimir Putin, binati niya si Pangulong Marcos sa katatapos lamang na pagdiriwang ng ating bansa ng Independence Day noong June 12. Nataon daw kasi ito nakasabay ng national holiday din doon sa Russia. Nabanggit din ni President Putin na ngayong buwan ay minamarkahan ng 50th diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at ng Russia. Inilalarin niya yung pagbisita noon ni dating President Marcos Sr. taong 1976 kung saan ay nilagdaan nga daw o nagkaroon ng joint communique pagdating doon sa interstate relations. At sabi pa ni President Putin, noon daw nakaraang taon, umabot daw ng $500 million ang ating bilateral trade. Pero sana raw ay mas mapalawak pa ang kooperasyon ng dalawang bansa, lalo na sa larangan ng agrikultura. Pakinggan natin ang sinabi ni President Putin.
3: Apparently, we are approaching the present threshold with an immense capital of mutual beneficial cooperation underpinned by good traditions of mutual respect and respect for legitimate interests of each other. So of course, this is far from the limit, and of course, there is a good potential to enhance supplies of agriculture and energy resources.
1: Jiggy ngayong araw naman ay isinagawa na ang ASEAN-Russian Commemorative Summit kung saan kapwa naging chair sina President Putin at si President Marcos. Dito binigyang diin ni Pangulong Marcos ang tatlong punto. Una ay ang kahalagahan ng kooperasyon ng ASEAN at ng Russia pagdating sa usapin ng seguridad at kapayapaan. Dito sinabi ni Pangulong Marcos na importante ang kooperasyon pagdating sa maritime security at pagsugpo sa cybercrime, transnational crime at sa terorismo. Pangalawang punto ay ang kooperasyon sa larangan ng ekonomiya kung saan mas maigi daw na pagtuunan nga ng pansin sa panahong ito ang food at energy security. At pangatlo ay ang tao. Dapat daw maging core o sentro ngayon ng investment ay ang ikabubuti ng mga kabataan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy.
4: Yan ang ulat ni Maricela Lili.
0: At antabayanan rin mga karagdagang balita, ating kaibigang Chester Panghan maghahatid ng mga karagdagang balita from the Philippines tuwing kalahating oras. Maraming salamat po akong inyong kaibigan Donna Natividad Arena sa oras natin 6:08 in the morning. Maulap ang ating papawirin at nasa 7 degrees right now sa Winnipeg. 21 ang pinakamataas today at sunny sky. So hopefully ma-enjoy po natin ang pinakamataas ngang 21 with a low of 10 bagamat may 30% chance of rain overnight. Tapos bukas, araw ng Biyernes, pinakamataas nating temperatura ay nasa 17 degrees. Bababa naman sa 8. Saturday, ganyan pa rin yung trend natin. High of 21, sunny skies, walang pag-ulan. Ganon din Sunday, wala tayong nakikitang anumang forecast of rain with a high of 22. Tapos Lunes, high of 20. Ating sunrise at 5:19. Kasalukuyan sa Winnipeg, 7 degrees.
5: Listen to us anytime at ckjs.com.

0: eto na ho kami kanina pa, alas 5:30. Nagpupugay sa buong mundo at live, sumasa inyo po mula rito sa aming himpilan sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Ito ang inyong 92.7 FM, CKJS. Good morning po! And happy, happy Thursday! Pagpaumanhin na ho ang boses na ito, ano ho? At sabi nga ay boses lang po. But all is well. And hoping naman okay naman ho saan man kayo abuti ng ating signal. Yes, ckjs.com. Nakakapakinig din ho ang ating mga kaibigan kahit nasa Philippines kayo. Yes, pwede kayo makinig sa ating mga programang Pinoy na Pinoy. At syempre kasama nyo pa rin na naghahati na ating mga magagandang OPMs. Diba? Ito sa ating selebrasyon ng Filipino Heritage Month. Good morning, Philippines! Today is June 18, 2026. Sa ating pagbabalik, ilan po sa mga maiinta balita dito sa Manitoba. Stay with us! Ating GMP inihahatid sa atin araw-araw ng Vicar Automotive Group.
1: Nagpaplano ka na bang bumili ng isang bago or second-hand na sasakyan? Halika sa Vicar Nissan. Maraming magagandang makes and models, malalaking discounts and deals. Lahat na is ng best deal. So anong kaibahan ng Vicar Nissan sa ibang dealers? Hindi ka lang makakakuha ng magandang presyo sa pinapangarap mong sasakyan. Makakatanggap ka pa ng kailangang professional advice para sa iyo at iyong pamilya. Halika at malaman kung bakit doon dinadala ng mga customer ang kanilang mga kaibigan sa higit na 50 taon. Vicar Nissan, 1424 Region, tapat ng kasino.
2: I had a very stressful job. I was doing talk radio. It was 3 hours a day of arguing about politics and whatnot. And I was fairly good at it when the ratings were fine, but stressful.
3: Radio personality Brant Hansen on Focus on the Family Minute.
2: Well, I thought, you know what? I'll go to law school just to shift gears and do something less stressful. So I went ahead, got into law schools and stuff, got some really sweet offers and stuff. But I was talking to my lawyer friends who said, when you get out of law school, you're going to have to take a job at a big firm. You'll be home one evening a week.
4: Wow.
2: And so I took a job that paid almost nothing. And we moved the family down to South Florida at the time. But I was done with work at noon every day. And since we homeschooled the kids, I had every afternoon to play with them. But I know my kids. And then later on, guess what? My career was fine later on when I had more time.
3: More insights from Brant at familyminute.org.
5: Sharing is caring. To tell your friends about CKJS Radio Winnipeg, it's the Pinoy way.
0: 7 degrees sa Winnipeg, a beautiful morning with a high of 21. Alam niyo po ilan sa mga balita dito sa ating probinsya na Manitoba ngayong umagang ito. Itong pagdaragdag ng Manitoba government ng 8 bagong social worker positions. Sila po ilalagay ha sa 4 na emergency departments at urgent care center dito sa city. At ang goal ay para raw makatulong sila sa mga pasyente na naghahanap ng mental health at social support services. Aabot sa $1.2 million kada taon ang magiging funding para rito sa program na to. At sa kasalukuyan, ang Health Sciences Center lamang sa Winnipeg ang may social worker na naka-assign sa emergency department nito. Ayon kay Health Minister Uzuma Saguara, mahalagang papel ng mga social workers sa pagsasagawa ng safety assessment at pagbibigay ng support at pangangalaga sa mga pasyente habang natutulungan din nila mga doctors at nurses sa kanilang mga trabaho. Positive naman daw ang pagtanggap rito ng union ng mga social workers, ngunit sinabi nilang kailangan pa ng mas maraming hakbang upang matugunan ang pangangailangan ng mga pasyente. Samantala, nanawagan naman ang ilang mga advocacy groups sa federal government na agad nang ilunsad itong Foreign Influence Registry ng Canada upang masubaybayan umano ang mga taong nagtatrabaho o naglalabi para sa mga dayuhang government. 6 na buwan matapos ilabas ang draft rules para sa program, wala pa rin daw gumagana ng registry ang Canada. At ayon sa group, mahalaga ang registry upang makatulong sa paglaban sa foreign interference at maprotektahan ang demokrasya dito sa Canada. Hiniling din nila sa government na formal nang italaga si Anton Bogman bilang unang Foreign Influence Transparency Commissioner at iyaking may sapat na funding ang kanyang opisina. Sinabi naman ng Public Safety Canada na nasa huling yugtunan ng pagbuo ng mga regulations at inasang magkakaroon ng update sa lalong madaling panahon.
4: Promise po, hindi po inaantok si Donna. Ganyan lang po talaga, walang energy yung kanyang boses.
0: Wala ba?
4: Dahil sa talaga naman.
0: Hindi, mamaya.
4: Ano to eh?
0: Ano na yan? May energy na.
4: Dahil kasi talagang ako man, alam mo yung parang, yun talagang malat po in the past week, this past week. Nakakasabay pa tayo. Natutuwa ako pag gano'n talaga yung get well soon, Chastra and Donna.
0: hindi naman imposible hindi tayo magkahawahan. Isang hangin lang yung ating hinihinga.
4: Isang bangka tayo eh.
0: Promise. Lagi pang nakasara po yung aming pintuan dahil syempre tatlo kaming stations dito. Pero sabi nga, Chess, kailangan din
4: gayun
0: naman.
4: Pa man.
0: Yeah, kailangan din syempre magpatuloy ating mga trabaho at responsibilidad bilang huwarang miyembro ng komunidad at para sa ekonomiya.
4: My goodness, marami akong mga nakitang talagang kasi it's exciting time dito sa North America and in particular Canada, US, Mexico.
0: Oh yeah!
4: Dahil nandito ang World Cup.
0: Yes.
4: Talagang makikita mo yung saksakan ng excited.
0: Are you talking about FIFA?
4: FIFA World Cup, yeah.
0: Oh yeah, kagabi nga nanonood ang mga nanay sa isang pizza restaurant. Nako, talaga
4: naman. There you go. Oh. Yeah.
0: Tell us about ano update natin ngayon,
4: Charles. Mga lugar. Like say, sa Vancouver, may isang pub doon. Gaya like say, pinuntang yung nanay, di ba? Like, pizzahan yun. Mm. Kakataon lang na meron sila mga TV, like sports.
0: Oh, ano, invite nga eh. Kaya sabi ko, hindi
4: meron yung mga pubs usually kasi din nag... Kahit mga regular season games, no? Kasi maraming mga iba't ibang liga all over the world, di ba?
0: Yes.
4: So, ngayon, talagang, syempre, you know, Canada is a melting point of culture. Makikita mo, everybody's from everywhere. Kaya talagang maraming, alam mo yung mga sumusuporta pa rin sa kanilang mga bansang pinanggalingan.
0: Yes.
4: Alam mo na, no? Na kung ang Pilipinas actually nag-qualify lang, sa totoo lang, alam mo yun, yung parang... Talagang magsusot ka ng Philippines. Nakaka-fascinate ka. Ang daming din pala ng mga players na talagang sila sa ibang bansa, yung umaanib sa ibang bansa. Pwede pala yun. Parang yung ginagawa rin naman, like say, ng mga players sa Gilas, Pilipinas, nagiging naturally, sila na citizen. Naturalized sila citizen, yung mga ganun, ng Philippines. To be able to be in the team. Kasi nakakatuwa, like say, sa Algerian team, Algeria of all places, yung goalkeeper nila, anak ni Zinedine Zidane yun. Si Zidane ay isang popular na French player.
0: Oh, okay.
4: So, imagine mo, French siya. So, yung anak niya. Tapos siya ngayon nasa Algerian team. Uh-huh. So, Algerian citizen siya.
0: Yes.
4: Pero nakakabahal at nakakatuwa at nakakabahal. Kasi parang talagang, sabi dito, yung mga, naglaro kasi Australia recently. So, ang dami daw ng mga fans na nagpunta dito sa isang pub, sa isang Vancouver, na talaga naman, almost na-drain nila yung karga nilang beer doon. Sabi nila, that's like a stadium-sized amount of alcohol.
0: Ooh.
4: Ganun sila. kibat niyan, di ba?
0: Yes.
4: Marami din ang mga nakakita yung, alam mo yung parang talagang yung sense of camaraderie.
0: Mm-hmm.
4: Yung essence ng FIFA.
0: Yes.
4: Meron ka din marinig na hindi ka na magandang balita. Like yung mga nangyari sa Iranian team. Nangyari dito ng nakaraang araw. Nagganyan eh. Palipad yan. Kasi meron silang parang yung kanilang village nasa Guadalajara sa Mexico. So, ang game, iba-iba. May Seattle, may Missouri, may Vancouver, may, di ba? So, papunta sila doon sa event, which is in Los Angeles. Alam mo ba na umikot-ikot pa daw yung aeroplano? Alam mo yung parang may conspiracy na ginigipit sila, yung mga ganyan. And then, pinramisan sila na pagkatapos ng game, doon muna sila mag-overnight. Bago babalik sa Mexico, sa kanilang village. Pagkatapos ng team, in-assure sila papunta ng airport, oh.
0: Oo.
4: Like, pagkatapos ng game, ha? Like, imagine mo, gano'n kayo kapagod.
0: Mm-mm.
4: Tapos, pag-shower na kayo, guys. Kasi, you gotta catch that flight.
0: Mm-mm.
4: kaya si Narcher tila pabalik na ng Guadalajara. So syempre, alam mo, hindi mo pwedeng hindi iisipin why, di ba?
0: Uh-uh.
4: I mean, it's the Iranian team on US soil.
0: Uh-huh.
4: So medyo, medyo controversial yung mga ganun. But nakakatawa yung mga makita mo yung camaraderie na maglalaban, like say, kasi may mga laban din sa Mexico.
0: Yes, ano to eh, Canada, US, and Mexico yung venue. 48 teams, 104 matches.
4: So North America nga, kasi parang North American leg siya ng World Cup. No? So make sure na mapanood po ninyo. Lalo may, I think may laro ang Canada or naglaro na sila. Kasi merong parang ano eh, may mga controversy din patungkol dyan. But I'll find out for sure later on. Pero yung...
0: Yes, pati yung mga standing. And nakakatuwa kahit alam mo sa mga, ang tawag dito, sa mga tindahan, parami sila mga souvenir jerseys kung gusto nyo ipakita nyo yung support to a particular country. At maging yung ating mga Canada shirts, sa totoo lang. It's a good souvenir also for the coming July 1 Canada Day, Chess.
4: Medyo pricey siya. Maganda yung jersey ng yung home.
0: Ng
4: Canada, pulang-pula siya. Eh ako, as much as, you know, Canadian team ako, I have a soft heart for the Dutch.
0: Oh, okay.
4: Pagdating sa FIFA World Cup, pagdating sa soccer, Netherlands ang team ko eh. Mm-hmm. Team Orange.
0: Bakit?
4: Kulay orange.
0: Dahil ba sa may mga friends ka roon?
4: Eh, yeah, tsaka, ewan ko ba, like, there's just something about, pag naglalaro kami ng FIFA sa video game, like say sa Xbox or PlayStation or sa PC, tapos eh, usually ang ginagamit ko is France. Dahil kay Kylian Mbappe. Favorite ko si Kylian Mbappe na player. Pero mas ano, pagka, alam mo yung when it comes to the, yung parang, ano, pili na ng team, talagang nag-gravitate towards ako sa Netherlands eh. Nung isang araw, nagtayo sila ng Japan eh.
0: Ba?
4: And never a dull moment. Yung kala mo yung, pag nanood ka, medyo boring, ganyan. Pasipasipa sila ng ano.
0: So tinignan ko dito yung ano niya, yung parang statistics pagdating sa game standing. By group pala sila.
4: Yeah, group stage yeah. Ang tawag dyan.
0: So sa group A, ang Mexico ang nangunguna. Group B, Canada. All four teams tied on one point. Tapos sa group C, Scotland. Ang US nag-top naman sa D. Germany sa E. Alam mo yon.
4: Yeah.
0: Tapos F naman sa Sweden.
4: So far... Olat pa yung aking ano. Wala, nakatay lang kasi sila. You have to, kasi pwede siya magtay at the end of yung time. Pag natapos yung 90 minutes, pwede kayo magtay lang eh.
0: So,
4: kanya-kanyang puntos yun eh. Pag nakaka-goal ka, natural, mas malaki yung puntos mo.
0: Oh, okay.
4: Like Argentina.
0: Yun nga sinasabi rito, mga top contenders, France, England, Argentina, and Germany.
4: Eh, kasi nasa si Leo Messi.
0: Matapos ang kanilang opening matches.
4: The best eh. Naka-hat-trick siya doon. Pag sinayin mo hat-trick, tatlo yun. Ikaw lang mag-isa. So think about that. Kung gaano kahirap maka-goal ng isa. Let alone tatlo sa isang game. Ganun ka-incredible si Leo Messi, my goodness. Probably the greatest of all time. Anyway, enjoy nyo po. Kasi andalang lang may World Cup na, alam mo yung parang ang lapit-lapit na sa'yo. Kaso malapit ka man, ang hirap din eh. Alam mo ba na ang mga tickets daw eh talagang naglalaro sa mga 300, 500. Bawat isa.
0: Wow. Eh, syempre yung flight ticket mo pa. Diba?
4: Yung accommodation mo pa. Ay, nako. Anyway, abangan na po yung mga balita natin from the Philippines. Stand by.
0: At syempre, mga OPM sa inyong GMP. Inumin ko lang itong coffee. Dala mo, Chess. Thank you, ha?

0: Magbabahay-bahay ang mga water meter readers ng City of Winnipeg mula ngayon hanggang sa Agosto, pagitan ng alas 9 ng umaga at alas 8:30 ng gabi. Kung sakaling wala kayo sa bahay, mag-iiwan sila ng isang meter reading reminder card. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang winnipeg.ca/meter reading.
1: CKJS Radio Station, the best.
2: Alam ko marami nag-aabang na po ng mga balita, so what are we waiting for? Let's do it. Narito na po ang ating mga balita sa mga oras na ito. Sa mga balita sa Pilipinas,

0: IT Pangulong Bongbong Marcos, peace, security, at stability. Kabilang sa mga prioridad sa Philippine-Russian cooperation yan. Ang buong detalye, narito po.
1: Isinulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa pulong nila ni Russian President Vladimir Putin ang palitan ng mga kalakal tulad ng mga agricultural products at energy stores tulad ng langis. Binuksan din ng Pangulo ang ASEAN-Russian Commemorative Summit sa Kazan, Russia. Nakatutok si Tina Panganiban Ferrer.
2: Alas 10 ng umaga dito sa Kazan, Russia, nagbukas ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan Expo International Exhibition Center.
3: As we mark this milestone, the Philippines would like to highlight three priorities that should animate our cooperation in the years ahead. First, peace, security, and stability. Second, a more dynamic economic partnership. Food and energy security deserve a particular attention, as these are the foundations on which broader stability rests. And third, perhaps the most and most enduring, is our people.
2: Napakahigpit ng seguridad papasok dito sa Kazan Expo. Tatlong security checks yung dinaanan natin at kahit candy at gamot, kinukumpis ka. Kahapon nagsagawa ng bilateral meeting ang dalawang pangulo. Bago sila magsimula, pinaalala pa ni Putin kay PBBM na isuot ang kanyang earpiece para marinig ang interpreter. Nagsalita sa Russian si Putin, habang Ingles naman si Marcos. Sabi ni Putin, magandang pagkakataon ang paghaharap para suriin ang kasalukuyang kooperasyon ng Pilipinas at Russia. Isinulong ng dalawa ang pagpapaigting sa kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa.
4: Apparently, we are approaching the present threshold with an immense capital of mutual beneficial cooperation underpinned by good traditions of mutual respect and respect for legitimate interests of each other. Last year, bilateral trade exceeded $0.5 billion. Of course, this is far from the limit, and of course, there is a good potential to enhance supplies of agriculture and energy resources.
3: There are many potential areas that I think we should that's still open to explore, and I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do.
2: Bukod sa unang pagbisita ito ni Marcos sa Russia bilang Pangulo, ngayong buwan din ang 50th anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Russia na nagsimula sa pagbisita ni Noy Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa Russia noong 1976. Nataon din ngayong 2026 ang chair ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, ang Pilipinas. At 35th anibersaryo rin ito ng ugnayan ng ASEAN at Russia.
4: The commemorative summit is a landmark in the development of the Russia-ASEAN strategic partnership.
2: Binati rin ni Putin ang mga Pilipino sa pagunita ng Araw ng Kasarinlan noong June 12 na nagkataong isa ring national holiday sa Russia. Nagpasalamat ang Pangulo sa mainit na pagtanggap ng Russia sa Pilipinas at ASEAN at inimbitahan ni PBBM si Putin sa 21st East Asia Summit na gaganapin sa Maynila sa darating na Nobyembre. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.
0: Samantala naman,

0: Yung mga nasawi po sa magnitude na 7.8 na lindol. Ito update, umabot na po sa 78. Mga apektadong residente, mahigit naman na sa 1.4 million. Ang detalye narito.
1: Nadagdagan pa ang kalbaryo ng ilang nilindol sa Mindanao dahil sa masamang panahon. May mga sumakay ng backhoe para makatawid ng ilog at makakuha ng ayuda. May truck ng relief goods pang nahulog sa bangin. Nakatutok si Maki Pulido.
2: Halos 2 linggo matapos yumanig ang magnitude 7.8 na lindol sa maasim Sarangani, 10 pa ang napaulat na nasawi. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, kaya ang death toll umakyat sa 78. 30 pa ang nawawala. Ang bilang ng apektado mahigit 1.4 million na individual sa buong Mindanao. Marami ang nawala ng tahanan at umaasa pa ring maabutan ng tulong. May mga tumutugon sa panawagan. Kabilang ang truck na ito na inisyatibo umano ng ilang content creator at vloggers. Yun nga lang, ang tulong na ipaabot sana sa mga taga Jose Abad Santos, Davao Occidental, hindi na nakarating matapos mahulog sa bangin ng truck na may lamang mga relief goods. Sa inisyal na imbestigasyon, galing Davao City ang truck nang mawala nito ng preno sa pababa at pakurbadang daan sa bayan ng Don Marcelino. Nagtamo ng sugat ang driver at ilang pasahero na agad namang isinugod sa ospital.
3: Wala yung sitwasyon din sa daan para makakuha ng ayuda.
2: Doble kalbaryo naman ang nararanasan ng mga taga-barangay Amsipit sa Maasim na episentro ng lindol. Ang mga residente sumampa na sa isang grader at backhoe para lang makatawid sa rumaragasang ilog. Bunsod kasi sa mga pag-ulan, tumaas ang tubig. Dahilan para hindi rin makaabot sa kanilang inaabangang ayuda. Kaya sila na lang mismo ang pumunta para makuha ang mga ito. Panawagan nila.
4: Sana po mabigyang pansin o matugunan ang pangailangan din namin dito sa bundok po. Affected po kami ng lindol, landslide at baha po kaya hindi po wala pa pong nakarating na ayuda dito sa amin po.
2: Ito naman ang sitwasyon ng mga taga-barangay Butulan sa Jose Abad Santos. Sa ibabaw ng mga nicho sa isang sementeryo natutulog ang mga residente. Ayon sa uploader, dito na sila nananatili mula noong lumindol at nawasak ang kanilang mga tirahan. Nagbibigay naman daw ng modular tent ang DSWD pero isa lang habang 13 pamilya umano silang nasa sementeryo. Bagaman may mga nakakaabot sa kanilang ayuda, kulang daw ang mga ito dahil mahirap marating ang kanilang lugar. Maki Pulido nakatutok, 24 oras.
0: Yan po ang mga balita mula sa Pilipinas sa mga oras na ito. Abangan yung kasunod na mga balita at 7 in the morning. Here's Dana para sa ating ulat panahon.
5: Maraming salamat, Chess. Para sa mga friends natin, preparing for work na ang inyong OOTD, lalo na kung lamigin at kailangan mag-bus. Nasa 7 degrees lang ating current temperature sa Winnipeg right now, bagamat aakyat sa 21 ngayong maghapon.
0: Ako, bumalik ako in fairness. Tama
5: dahil
0: yung sinabi mo.
5: Malamig.
0: Nilamig ako. Like, kasi, well, I guess dahil sa not feeling very well. Dahil para ka lalagnatin yung feeling na, alam mo yun, yung feeling na meron ka na, yung nandun ka na sa edge, yung sa dulo ng nalalagdatin ka. Parang ano eh, parang yung paglabas ko, syempre medyo nasanay ka na sa, naka-shorts
5: pala.
0: Tapos biglang balik ako, kumuha ko ng jumpa.
5: Nga, hindi nga ako sanay sa'yo naka, kang ganyan.
0: Na nandito, diba?
5: Para kang maglalaro ng football.
0: Oo nga.
5: Thank you, Chess. Yes, totoo yan. Lalo na sa mga friends natin na magbabas, Chess. 7 degrees lang today, right now. Tapos bababa sa 10 at may chance of showers mamayang gabi. Bukas Friday, tapos cloudy with a chance of showers pa rin. Akyat naman sa 17 degrees ang temperatura with a low of 8. Tapos sa Sabado, akyat ang temperatura hanggang 21 degrees and sunny skies. Tapos Sunday, hopefully po umakyat sa 22 degrees. And kahit po next week nakikita natin nasa 20-ish pinakamataas na temperatura except for Wednesday akyat hanggang 25 degrees. But for now, enjoy natin ang 7 degrees. Good morning!
6: This summer, look for the CKJS Street Team at events all across Winnipeg, from concerts to festivals and everything in between. We'll bring the party wherever we go. When you see us, stop by for prizes, giveaways, and your chance to win a $200 Red River Co-op gas card. The CKJS Street Team, sponsored by Vicar Automotive Group, Red River Co-op, and JD Sports in Polo Park and St. Vital Center. And presented by 92.7 FM CKJS.
7: Humahata ka ng troso para sa tinayo mong cabin. Pero ngayon, Dollhouse naman ang uwi ng sobrang lakas mong turbocharged engine. Toyota Tacoma. Reliable power for important deliveries. It's time to Toyota. Lease a 2026 Tacoma 4x4 double cab SR5 from 110 weekly for 60 months at 5.69% APR with $7,099 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
8: Nang tanungin kung bakit niya binibigyang diin ang ugnayan sa Biblia, sumagot ang pastor ng nais kong malaman ng mga tao ang tungkol sa Biblia at sa Diyos ng Biblia. Dagdagan ang kaalaman tungkol sa Biblia sa Through the Bible Presents. Dr. J. Vernin Magee's Expository Teachings. Makinig tuwing linggo, alas 8 ng gabi para sa Tagalog Edition dito sa 92.7 FM CKJS.
9: Jim Gauthier Chevrolet, the cornerstone of the Gauthier Auto Group since 1980, provides the selection, price, and experience that customers crave each and every time. Which is why everyone loves a Gauthier deal. Whether you're pre-ordering your dream vehicle from the factory, choosing from the many new Chevrolet or GM vehicles on the lot, picking up a pre-owned, or seeking maintenance, Jim Gauthier Chevrolet has been doing it right the first time for over 40 years. Jim Gauthier Chevrolet, still at 1400 McPhillips.
10: What's for breakfast?
5: Good morning, 6:43 at the oras, Jess. Mamaya sa ating showbiz balita, isashare ko sa'yo yung The Notebook, yung movie.
11: Okay.
5: Paborito ko yon.
11: Yeah.
5: Isa sa talaga namang classic romance films. Alam mo, ano siya? Igagawin siya, isa sa entablado into a musical.
11: Oh.
5: Yeah, sa atin sa Philippines. At alam mo kung sino gaganap? Si Morissette.
11: Morissette
5: Amon. Yeah, Morissette Amon. On ko yung mic mo, ha?
0: Oh, sorry. Morissette Amon, ha?
5: Yes. So, mamaya pag-usapan natin. At tatanungin ko sa'yo kung gusto mo rin ba yung movie na yan.
0: I like the movie, pero iba-brisk yung bubble mo mamaya.
5: Oh!
0: Oo.
5: Why?
0: Yung tungkol doon sa kung bakit ang movie na yun.
5: Mm.
0: I know it's highly regarded, ganito, ganyan. Pero meron siya mga connotation na... Basta mamaya, sasabihin ko sa'yo.
5: Ah, sige. Gusto kong marinig yan.
0: Napapaisip ka na, oo nga, no? Yung ganyan.
5: Rachel McAdams and Ryan Gosling.
0: Mga nangyari dun sa movie, bigla mo ma-realize na, tama nga naman. Yung ganyan. We'll talk about that later on.
5: Abangan sa ating showbiz balita. And speaking of Morissette, sa inyong 92.7 FM, CKJS.

0: News and talk.
1: This is GMP with Chester and Donna
0: on 92.7 FM,
1: CKJS Winnipeg.
2: Sa dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS. Naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
0: 92.7 FM CKJS presents K-Pop Now with Macy Hall, sponsored by Garden City Shopping Center. Each Saturday evening at 7, Macy brings you a jam-packed 30 minutes of the hottest new K-pop tracks, throwbacks to fan-favorite idols, and Macy's biased picks. K-Pop Now with Macy Hall, Saturdays at 7, sponsored by Garden City Shopping Center and presented by 92.7 FM CKJS.
2: Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS. Naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
3: Standby sa ating showbiz balita. Alam niyo po, nagkaroon ng ranking ang mga malalaking kumpanya sa mundo at nangunguna raw sa pagdating sa market valuation ang SpaceX. Ito po yung US Aerospace Company ni Elon Musk. Ayan, ito raw ang number one. At ayon sa ulat ay naungusan nito ang Amazon at ang Microsoft. Ayan, umabot raw sa humigit kumulang $2.8 trillion ang halaga ng SpaceX matapos ang malakas na pagtaas ng share price na sinabayan ng matinding trading activity sa bagong listed options ng company. Ang pag-angat nito ay bahagi ng mas malawak na interes ng mga investors sa negosyong ito ni Musk na sa cloud mula sa rockets hanggang artificial intelligence. Sinabi rin ng ilang market analysts na ang mabilis na pagtaas ng presyo ay dulot ng momentum trading at mataas na speculative activity. Tinulak nito ang teknolohiya para gawing multiplanetary ang buhay ng tao.

0: Weekday mornings sa 92.7 FM CKJS. Kalampag na!
1: Mostly cloudy, 7 degrees sa Winnipeg. Ahatid sa atin ng Whispering Winds Golf Course ang ating weather check. 10 minuto bago sumapit ang ikapito ng umaga. Akyat po sa 21 ang ating temperatura today. Beautiful Thursday. Hope to see you sa ating Filipino Heritage Night sa The X. Pinakamababang temperatura, 10 degrees. Meron tayong chance of showers overnight. Pero okay lang kasi may bubong naman doon sa Red Barn. Ayan, Friday. Tomorrow, cloudy in the morning with showers from risk of thunderstorm naman. Tapos high of 17 degrees with a low of 8. Sa Sabado, sunny skies, a high of 21. Tapos sa Sunday, akit ang temperatura sa 22 degrees. Sa Lunes, a high of 20. Kasalukuyan sa Winnipeg, 7 degrees.
2: Tarang maglaro sa Whispering Winds Golf Course, 12 minuto lang mula sa perimeter sa Highway 6 sa Warren. Enjoy unrestricted membership under $1,000 per season. Para sa detalye, bisitahin ang whisperingwinds.ca.
3: Good morning, Philippines, sa 92.7 FM, CKJS, para sa lahing kayumanggi.
1: Correct me if I'm wrong, tama nga ba kung nakikinig ating mga kaibigan si Lila at saka si Miss Jenna Lintan? Tama po ba na may bubong ang ating Red Barn? Yun po ang ating venue para sa ating Filipino Heritage Night sa The X today. So pakisabihan nga po kami kung may bubong yung ating stage. I think meron, if I remember it right, pero paki-confirm. Ano po para masabi natin? Kasi may chance of showers mamaya,
4: Jess. Anong stage ba?
1: Sa Red Barn?
4: Oh,
1: meron. Yes. Okay.
4: So, may mga picnic tables. Tumutunod na ako dun eh.
1: Ayun, okay. So, ibig sabihin kahit umambon, umulan, tuloy. The show must go on. And speaking of show,
5: hear the latest. The hottest. The sweetest, the juiciest in the Philippine entertainment scene. Mga latest chika sa ating showbiz balita.
4: Mga showbiz news. Ako mamaya-maya, Jen Estrada sa co-parenting setup nila ni Priscilla Mireles. Masaya naman daw. Yeah, mabangan.
1: Pero ito muna, bago ang mga kwento tungkol sa mga The X, Philippine stage, babalikan ni na Morissette at Lawrence Mossman bilang bida dito sa musical na The Notebook. Of course, sa mga fans po ni Ali at saka ni, ano ba ang pangalan ni Ryan Gosling doon? Sa movie na yon. Sige nga po, doon sa
4: Noah.
1: Mga... Noah, ayun si Noah, oh my gosh. Paborito ko yan eh. Bago ako umalis eh, parang isa yan sa mga movies na napanood namin ng ex ko.
4: Very iconic siya sa'yo.
1: Yes, oo. Sabi nga ni Morissette, siya po ang gaganap itong kanyang pagbabalik sa musical theater matapos ang 14 years mula nang una siyang sumabak sa entablado. Si Mossman naman ay babalik sa Philippines matapos ang international theater work kabilang ang Miss Saigon at ayon sa kanya malaking karangalan na maging bahagi ng international premiere ng musical na gaganapin po sa Philippines. Of course, ang Notebook ay itinuturing na isa talaga sa mga classic romance films at itong musical ay itinuturing na unang international stop ng production outside US at kung saan tampok nga po ang istorya ni na Ali at Noah sa iba't ibang yugto ng kanilang buhay. So gusto ko malaman, Chess, kung nagustuhan mo ba yung movie na yan kasi hanggang ngayon basta marinig ko yan, kinikilig pa rin ako.
4: On a movie point of view kasi, masyado siyang it's good kasi sensationalized siya tsaka maganda yung pag-arte and everything.
1: Rachel McAdams and Ryan Gosling.
4: Pero, pag tinignan mo yung kwento niyan on a very human level, toxic siya.
1: Okay, dahil nakakalungkot?
4: Hindi ba rin?
1: Kasi diba para siyang flashback na nagkwento yung, meron na kasi siya, ano siya.
4: They ended up being together, di ba?
1: Oo, may Alzheimer dun yung bida. They ended up together. It's a story na parang class differences, mayaman versus mahirap.
4: Yun yung parang... pag tinignan mo, yun yung minamagnify nila. Pero underneath it all, pag... Eto, hindi naman siya, hindi yeah, naman okay po lang. Sa sinisira ko yung the notebook para
1: no,
4: sa...
1: No, it's okay. It's your
4: mga
1: opinion.
4: Mga ano natin, ha?
1: Oh.
4: Pero pag inisip mo yung, kasi yung like, marirealize mo that it's actually quite the worst way to show a portrayal ng destiny. Kasi medyo deeply toxic siya. Think about it. Bago si Noah tsaka si Ali, to have from memory, ah.
1: O kasi ano muna sila, may childhood love affair sila. Sumakay sila sa Ferris wheel.
4: Remember, si Ali naka-engage yan.
1: Oo. Ikakasal. Pero later on, yung naging sila muna, first love niya si ano ron, si Noah, eh.
4: Diba meron siyang yung supportive na war veteran na...
1: Yeah, that's not later on.
4: Forgot what his name.
1: Yeah, in her life, nakilala niya ito, tapos engaged to be married na sila.
4: Pero anong ginawa niya? Nag-taksil
1: siya. Nag-taksil siya. Kasi nga meron siyang first love.
4: Kasi parang niroromanticize yung infidelity, which is... Alam mo yun, parang...
1: So in that angle.
4: Yung angle yung ganun.
1: Correct.
4: So yung parang pina-frame mo yung choice between... passionate bad boy at saka yung boring but stable na fiance.
1: Correct.
4: Very Hollywood eh, di ba?
1: Yung pagpili na, teka muna, susundin ko ba ang tibok ng aking puso versus eto, stable future, mayaman, guwapo, gusto ng pamilya ko?
4: Madalas silang mag-away at pag nag-away sila, grabe.
1: Yung palitan ng maanghang.
4: Yung screaming matches sila, physical aggression... nakaka-exhaust yun. Yung pag-inisip mo, yung parang pain, emotional exhaustion.
1: Totoo naman.
4: Ano yan eh? Nagiging president siya sa healthy
1: relationship.
4: Parang iniisip mo na, oh, dapat pala pagka nagmamahalan kami so passionately, ganyan din kami mag-away.
1: Nagkakaroon
4: ka ng ganung mindset. But no, that's not like

0: yung tinatawag na love bombing. Yung hindi mo kailangan yun eh. Sa totoong buhay, sa totoo, alam mo yung, aba, magpapasorry ka lang. Isusulat mo yung pangalan niya. Di ba? Dami-dami naman. Remember mo yung humiga siya sa gitna ng karsada. Diba? Ganun-ganun na. Alam mo yung just to show yung grand gestures, yung kanilang mga intense na when they make up sessions. Na parang ano eh, parang it shows na yung passion na forgive niya ang lahat ng toxicity. But remember, kaya siya tinawag na something toxic. When something is toxic na,
1: hindi ano na healthy.
0: Recurring nightmare yan. Parang migraine yan. Nagigising lang siya.
1: Yeah, actually,
0: andun at andun pa rin siya.
1: Napaka-ano nitong pelikula na to. Lalo na siguro para sa mga kabataan na hinahanap pa lang nila yung kung sino yung destiny nila. Kasi remember yung scene na sinama siya ng nanay niya dun sa parang construction work ba yun na sabi niya, tingnan mo yung lalaki yan. Yan dapat ang magiging asawa ko. Pero kung hindi ko pinili yung naging asawa ko, which is yung tatay mo, diyan ako sa buhay na yan. Diba? Medyo ano yung scene na yun. Kasi kung iisipin mo, teka muna, doon ba ako sa itinitibok ng puso ko pero masayang masaya ako o doon sa magbibigay sa akin ng comfort?
0: I met you on a springtime day.
1: Ginawa sa buhay.
0: I met you on a springtime day.
1: Yeah, correct.
0: I met you on a springtime day. You're about to know.
1: Ang ganda ng song na yan. Do we have that song? Sino kumanta?
0: I think Pops Hernandez.
1: Ah, sige, play natin.
0: Time to Belong ang pangalan.
1: Well, so yun ang aking showbiz balita. The Notebook, the
0: bigyan
1: musical. Bigyan
0: pa natin siya bago ako mag-move on.
1: Sige, go.
0: Doon sa movie yan, mapinapakita na nag-i-invade ng boundary itong si Noah. At na translate siya as devotion.
1: Parang
0: hindi
1: sobrang
0: hindi niya tinatanggap ang no means no.
1: So parang ano siya, sobrang obsessed na. Ganon?
0: Almost stalky. Remember kung ilang beses niyang sinulatan yung si Ali?
1: Hundreds of
0: letters, di ba? Remember mo nung sinabi
1: niya? Tinatago ba nung nanay? Tapos inilabas late. Naku talaga, pasensya na po kung hindi niyo pa napanood ang movie. Masarap talaga magkwentuhan.
0: Remember
1: kung sino na noon.
0: Ano ako dito? Tatanong ako dito sa Ferris wheel. Remember that?
1: Correct. Yes.
0: Parang meron siyang yung niromanticize din yung obsession.
1: Correct. Which is scary.
0: Exactly.
1: Kasi, scary.
0: Diba? Yung pag di mo akong mamahalin, sasaktan ko sarili ko. Naka po, red flag. Red flag yan.
1: Anyway. In that part, ay talagang toxic yan. Kapag ayaw na sa'yo, Eh, kaso bumalik eh. Paano ba yun? Well, it's a movie to watch, lalo na sa mga hindi pa nakakapanood.
0: At the end of the day, it's a movie.
1: That's right. Just like any other movies, you learn something from it. You could relate rin, di ba? In some way, baka pwedeng nakaka-relate ka or nag-a-agree ka. Pero yes, just like any other movies, just enjoy the moment and just enjoy the feeling. Well, sa ibang balita, ikaw naman, Chess.
0: Masaya.
2: 701
0: na. It's okay. Yeah, show naman natin. Doon tayong bahala dito. Jen Estrada, masaya sa co-parenting setup nila ni Priscilla Meriles. Here you go.
3: Nauwi man sa hiwalayan ng pagkasamang John Estrada at Priscilla Meriles, maayos naman ang kanilang co-parenting setup. May mensahe rin si John para sa anak ni si Kyla at sa napapabalitang boyfriend nitong si Daniel Padilla. Samantala, may regalo para sa Father's Day ang OG cast ng Home Along the Riles. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
4: Proud co-parents sina John Estrada at Priscilla Meriles matapos ang kanilang hiwalayan. Kwento ni John, masaya siya sa naging setup nila ni Priscilla para sa kanilang anak.
5: Sometimes you have to set that aside for the well-being of your daughter. So yun ang ginawa namin ni Priscilla. And I thank her for giving me that open communication. Yung hindi siya nangaharang, madali para sa kanya to talk about our daughter.
4: Suportado rin ni John si Priscilla sa bagong business venture nito.
6: My family is all business oriented. We have different business back home. And when I come to the Philippines, I came with a sash. And I was labeled a beauty queen. And there is nothing wrong with that.
4: Nagsalita rin si John tungkol sa anak na si Kyla Estrada at sa mga usap-usapang iniuugnay siya kay Daniel Padilla. Ayon sa aktor, matagal na niyang kilala si Daniel at wala siyang masasabi.

0: sinasabing masama rito.
1: If he has something with my daughter, then that's up to them, you know. I wish them well. I wish them happiness. Dapat, importante yung godly person. May takot sa Diyos, may respeto sa pamilya niya, lalo na sa mga magulang niya. At siyempre, yung talagang papasaya sa kanila. As long as my daughter is happy, I'm gonna be happy for her.
0: Samantala, umapaw ang saya sa premiere night ng Home Along the Realest, The Reunion kagabi. Present ang OG cast ng sitcom. Pati mga sunog baga boys sa tambay ng Realest, dumalo rin. Full support din sina Epi at Eric Kizon. Kwento ni na Vandolf at Boy 2 na direktor din ng pelikula, regalo nila ito kay Dolphy at sa pag-alaala sa kanyang legacy. At handog na rin nila sa selebrasyon ng Father's Day ngayong linggo.
2: They're probably watching up there. Sana masaya siyang nakatingin sa amin dyan. Especially sila nila, Tito Richie, Tito Babalu, or para sa kanila to.
0: Mapapanood na ang Home Along the Realest, The Reunion movie simula bukas, June 17. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
3: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg. An Evanoff Communication Station.
4: Ang bahaging ito ay hatid ng Intercity Auto Body, your quality auto body destination. Autopack Direct Repair, kaya may remedyo agad anuman ang sitwasyon nyo. Bisitahin ang intercityautobody.com.
5: Good morning, Philippines. It's 7:04. Let's go na po sa ating mga balita ngayon. Balita mula sa Pilipinas. Pinaarest na umano ng International Criminal Court, o ito na naman tayo, or ICC, ba, pati na si Senator Bongo, ayon sa source ng Congressman Pulong Duterte. Pag alman niya, ginagamit umano ang ICC sa mga kalaban ng administrasyon. Ang arrest warrant ay kagunoy pa rin sa pagiging co-perpetrator umano ni Go sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang buong detalye narito po.
6: Ipinost online ni Congressman Pulong Duterte ang sinabi ng mapagkakatiwalaan niyang source. Meron na anyang arrest warrant laban kay Senator Bongo at dalawang dating opisyal ng pulisya mula sa International Criminal Court o ICC. Si Go ang dating Special Assistant to the President noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kasama sa tinukoy na co-perpetrators sa kasong Crimes Against Humanity of Murder and Attempted Murder laban kay Duterte sa ICC. Tanong ni Congressman Duterte, wala na bang katapusan ang Administrasyong Marcos sa paggamit umano sa ICC bilang political weapon laban sa mga kalaban nito para pagtakpan ang umano'y pagninakaw sa bayan? Si Senador Go naman, ipinagpapasadyos anya ang lahat. Pero giniit niyang wala naman anya siyang nilalabag na anumang batas ng tao o batas ng Diyos. Hindi naman anya niya naging trabaho kailanman ang mga police matter. Pero sabi ng PNP, wala pa silang natatanggap na opisyal na komunikasyon o direktiba ukol sa umano'y ICC warrant. Ito rin ang sinabi ni JLG Secretary John Vic Remulla.
7: Wala pa ako nakita. Baka sabog siya nung narinig siya kasi wala pa kami nakikitang ganun.
8: We're always prepared. Pero yung mga ganong klaseng pronouncements, delikado yun, di ba?
6: Pinalaga naman ang Malacanang ang sinabi ni Congressman Duterte na ginagamit ng administrasyon ng ICC sa mga kalaban sa politika.
9: Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito, 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize, kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot.
6: Ipinapaubayan na ng palasyo sa Department of Justice o DOJ ang pagsagot kung may utos ang Pangulo kaugnay ng posibleng pag-aresto sa isang senador. Pero sabi ng National Bureau of Investigation na nasa ilalim ng DOJ.
10: Wala po kaming nare-receive pa, walang communication pa ng warrant.
6: Nang usisain tungkol sa umano'y ICC warrant laban kay Go at kung bibigyan ba siya ng protective custody gaya ng ibinigay kay Senador Bato de la Rosa noon, sagot ng bagong Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian.
11: Wala pa akong nakukuhang information na ganun, so it's very difficult to preempt, no? Let's wait kung totoo nga yung information na yun.
6: Hindi rin masagot ng Senate President kung hindi rin ba maaresto si Go kung may sesyon ng Senado.
11: The situations vary, no? So it's very hard to answer and then iba naman yung situation.
6: Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.
5: Sa ibang balita naman sa Pilipinas, posibilidad na maging impeachment presiding officer si Senator Escudero, di pa naman daw pinal ay dito kay Senate President Gatchalian. Ang buong detalye pa pakinggan natin ngayon.
12: Hindi pa pinal ang mungkahing gawing muling impeachment presiding officer si Senador Chis Escudero ayon kay Senate President Queen Gatchalian. Walang problema dyan ang mga House Prosecutor. Kahit si Escudero pa rin ang presiding officer na nagbalik noon sa Kamara ang unang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Sandra Aguinaldo.
13: The Senate is now constituted and convened as an impeachment court, and the impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby declared open and called to order.
14: June 2025, nang umupong presiding officer ng impeachment court, sino ay Senate President Chis Escudero. Bago pa man niya sinimula na impeachment trial noon, naging kontrobersyal ang kanyang pagtrato sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte na tinransmit ng Kamara sa Senado. Kahit kasi nakasaad sa saligang batas na kailangan mag-proceed ang impeachment trial forthwith, hindi naman daw ibig sabihin nito na agad-agad. Sa ilalim din ng kanyang pamumuno, ibinalik na impeachment court sa Kamara ang Duterte impeachment case dahil sa mga question kung nasunod daw ba ang one-year bar na nagtatakda na isang impeachment complaint lang sa isang taon ang pwedeng ihain laban sa isang opisyal.
13: With 18 affirmative votes, 5 negative votes, 0 abstention, the motion of Senator Cayetano is carried.
14: Isang taon makalipas, may panibagong impeachment case ng iniakyat sa Senate Impeachment Court laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Ping Lacson, si Escudero posible raw muling maging presiding officer ng impeachment court. Hindi kasi abogado ang kasalukuyang Senate President na si Sherwin Gatchalian. Sinusubukan pa naming makausap si Escudero ukol dito, pero sabi ni Gatchalian, hindi pa naman daw pinal yan.
11: I don't want to preempt yung presiding officer discussion. Pag-uusapan pa yan.
14: Sa pagsisimula ng pre-trial conference ng Duterte impeachment case kanina, sinubukan naming makuha ang panig ng prosecution team ukol dito.
15: What happened in the past belongs in the past. Whoever will sit there as a presiding officer, that is an internal decision by the Senate, and we maintain our respect to our co-equal branch that they have their independent institutional independence to resolve internal matters, especially in this case that it involves the issue on impeachment against the Vice President.
14: Ang defense team naman ni Duterte, pinauubaya naman daw sa Senado ang usapin.
16: That is something that is internal to the Senate, but tayo naman, handa naman tayong humarap basta naayon sa batas at sa Constitution kung sino man ang presiding officer, handa naman po tayo.
14: Sa pre-trial conference, isinasagawa ang pagmamarka ng ebidensya at pagtukoy ng mga testigong iyaharap ng magkabilang panig. Dito rin maaaring maplansya ang ilang gusot para mas maayos at mabilis ang mismong trial.
16: Pre-trial brief kasi ang laman niyan ay yung statement of the case, proposed stipulations, and sining list of witnesses ng bawat party, tapos yung mga documentary evidence na i-represent natin. So, yan yung pinag-usapan dito sa pre-trial conference.
14: Naroon si Senate Secretary Renato Bantug na tumatayo ring clerk of the impeachment court.
17: This pre-trial conference for case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is now called to order.
14: Matapos magpakilala ang mga abogado na magkabilang panig, pinalabas na ang media. Nakita namang pinapasok sa kwarto ang mga nakakahong dokumento. Sa isang punto, makikitang lumipat ng kwarto sina Bantug kasama ang ilang kinatawa ng prosecution at defense matapos magkaroon ng diskusyon ng magkabilang panig. Tumanggi namang magbigay ng pahayag si lead prosecutor, Batangas Representative Gerville Luistro sa napag-usapan.
18: Sorry, I cannot divulge anything right now. Okay.
14: Pero ayon sa tagapagsalita ng prosecution team, may naging pagtatalo sa pagitan ng magkabilang panig.
18: Merong proposed stipulations ang both parties. Ito naman po ay inaasahan at nakalagay sa pretrial brief at inaasahang magkakataluhan sa pretrial conference. So for now, despite na merong disagreement sa kung ano dapat yung proposed stipulations, pinagsubmit na lang po ng comment yung both parties.
19: Normal naman na may, syempre may arguments on both sides, pero hindi naman natin masasabing tension na talaga yon. It was really, you know, it's normal in any pre-trial.
14: Hindi pa natapos ang pre-trial conference at itutuloy daw ito sa Lunes.
19: Apat yung article. May isang article po na tapos na, no, yung marking. But I don't think matatapos kami today dahil syempre sa dami ng mga dokumento. We are anticipating na babalik kami dito ng Monday. Yun na rin ang nasabi sa amin, no, na magkakaroon pa kami ng isa pang setting ng Monday for the marking. Hopefully, matapos natin ng Monday. Kung hindi naman, we're ready to also come back on Tuesday. No?
14: Base sa impeachment calendar, sa Martes, June 30, ang issuance ng pretrial order. June 30 hanggang July 5 naman, ang period para magkomento dyan ang prosecution at defense. July 6 ang simula ng mismong trial. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.
5: It's 7:14 in the morning. Abangan po, 16 minutes na lang. News na pala ulit. Intercity Autobody, nagahatid natin 7 o'clock news.
20: I can't bring my car until when? Oh, you're kidding me.
21: Let's fix this.
20: I can bring my car in today to Intercity Autobody? Oh, thank you.
21: Your family's safety shouldn't have to wait. That's why Intercity Autobody has appointments available as early as today for collision repair, glass replacement, and mechanical work. So, if the dealer's autobody shop wants to put your family's safety on a waiting list, let's fix this at Intercity Autobody.
22: InterCityAutobody.com.
21: Call 663-2227.
5: 7:14 right now dito po sa Winnipeg. Okay pa tayo, mostly cloudy, although single digit lang, plus 8 lang po. Nice and cozy, 21 degrees ngayon. Sunny skies, becoming a mix of sunny cloud this afternoon. Meron tayong high na 21, partly cloudy tonight. 30% chance lang naman pala yung showers overnight with risk of a thunderstorm and a low of plus 10. Nagjacket ka dun later, ha, dating sa ano. Kasi na 10 degrees lang pinamababa. Becoming cloudy tomorrow. Uy! Friday na. With a few showers pa. Meron tayong rest and thunderstorm. Meron tayong 17 sa pinakamataas bukas with cloudy periods. Tomorrow night low ng 8. Papunta na tayo sa summer solstice this weekend. Tapos yung mga high natin, pang spring pa rin. 21, 22, Saturday and Sunday respectively. Sunrise natin at 5:19 this morning. Sunset naman at 9:40 tonight. Mostly cloudy at 8 degrees dito sa Winnipeg. Good morning po.
3: Listen to us anytime at ckjs.com.

0: Good morning, Philippines po sa 92.7 FM CKJS. Kumusta kayo? Hopefully, okay naman ang feeling ngayong umagang ito ng Huwebes, Thursday na nga. Oh yes, it is 7:20 in the morning. Kung ito na po yung time na kailangan nyo mag-ready, ready na po. Marami na yung mga bata na wala na sa school. Sure, lalo na like yung mga nasa high school, di ba natapos yung kanila mga exams, etc., etc. Marami na mga tumatambay nila sa bahay. Marami mga tinatapos lang yung mga projects, ganito, ganyan. Pero just a piece of, just a reminder na yung ating 30 kilometers per hour pagdating sa mga school zones. Ay, naku po, huwag niyo kakalimutan. 30 kilometers per hour lang po tayo pagdating sa mga school zones. Hanggang ano pa yan? June 30 pa yan. So, before Canada Day yan eh, di ba? I'm Chester Pangan. Donna Arenas is here, of course.
1: Good morning, Jess. Sa lahat ng ating mga kaibigan. And sana, Jess, yung mga nanalo ng tickets sa ating Filipino Heritage Night sa DX, sana po nakuha nyo na yung mga tickets ninyo.
0: Kung hindi pa naman ngayong umaga, papadala yan. Eh. One shot, big shot nilang pinapadala. May sistema silang sarili. Yeah, pasensya na po. Wala kaming control. Hindi naman, kasi kung kami may tanga niya, nakuha nyo na before. Sa totoo lang. So, yeah. We got more songs coming your way. Marami tayong mga balita. Alam mo itong nangyayaring napakasaya sana na World Cup hosting. Parang medyo may pagsisisi ang mga Canadians na they're hosting or we are hosting the World Cup na kaakibat ang US. Alam mo yung parang medyo may icy na relations pa rin eh. Alam mo yun? Na talagang mapapansin mo daw eh. Parang hindi, yung co-hosting Canada's first World Cup sana with the neighbor niya. Sana kumbaga kung Canada na lang. U.S. President Donald Trump in recent weeks kasi nirenew na naman yung threats niya to make Canada the 51st U.S. state. Sabi niya, he might not renew yung trilateral trade agreement between the U.S., Canada, and Mexico na pare-parehong co-host po of this year's World Cup. Nagtaka nga ako actually kasi usually one country lang ang World Cup eh. Tapos doon lahat lalaroin eh. But I guess dahil sa hindi ganun big. Anyway, the World Cup is about bringing countries together. But I don't feel like the US is a good example of bringing people together right now. Sabi ng mga, alam mo yung mga may lamentations about it. No? Ang US President also imposed tariff sa mga steel, aluminum, sa mga sasakyan mula sa Canada. Inakusan na ang Ottawa is taking advantage of the U.S. Ano yung mga ganun? And so many occasions na nirefer si Prime Minister Mark Carney as the governor. The Canadians for over a year now have boycotted U.S. products. No? Kinansel yung mga trips out of the border. Most Canadians, ayon po sa mga nakausap ng Reuters, yung grupo ng mga reporters, said they were not willing to put their feelings aside kahit na World Cup. Parang absolutely not, no? Yung hindi ka... Sovereign nation tayo. Yun ang ina nila. Lalo na pagka pamandin. Siyempre, pag maglalaro ang Canada dyan. Eh. Kalaban ng Qatar, actually po. Malapit na yung oras para dyan. Makikita mo eh, na talagang... Kasi isang poll mula sa Abacus Data this month, pinapakita 80% ng mga Canadians, they think that the United States is on the wrong track. Another survey naman mula sa Nanos pinapakita 53% of Canadians naniniwala boycotting U.S. goods and avoiding U.S. travel ay naging helpful naman in strengthening Canada's position with the U.S. Kung gusto mo mag-anib tayo, huwag mo kaming gawing 51st state. Gawin namin kayong 11th province. Malaking ano yun. Advantage sa kanila yun. Libre healthcare nila. Not everyone agrees with that stance eh. Alam mo yun, yung patungkol sa ganyan eh. Alam yung parang gusto naman ng mga like say, may mga tao din. Na alam mo yung parang isang tabi na yan. Enjoy muna natin yung soccer for a month, sabi. And then i-resume na lang everything else. So nga naman, no. Para hindi natatarnish yung ano nila. Yung enjoyment, tsaka yung parang... Yung essence eh, ng games eh. Kaya nga nandyan yung, it's the beautiful game eh, sabi nga nila sa soccer, di ba? Canada has worked closely with its joint host to make the World Cup a success and engagement with the US and Mexico naging positive naman. So yeah, hayaan na daw. So for this full month, hayaan na muna natin na mag-enjoy. Pagkatapos niyan, eh talagang doon na ulit ipadala sa unahan, kumbaga yung mga kailangan na mga issues na kailangan lutasin ng, o paghahanap ng lunas, kumbaga. There you go.
1: Jess, isa pa sa mga balita dito sa Canada, itong pagkakaroon ng visa sa July 15 ng bagong bail reform law. Matapos itong maging ganap na batas this week, sa ilalim ng Bill C-14, mas magiging mahirap para sa mga violent at repeat offenders na makakuha ng piyansa. Kailangan na nilang patunayan kung bakit dapat silang palayain habang hinihintay ang paglilitis. Pinapalakas din ang batas ang parusa para sa mga krimen laban sa first responders at mga kaso ng organized retail theft.
2: Is caring to tell your friends about CKGS Radio Winnipeg. It's the Pinoy way.
3: Nagpaplano ka na bang bumili ng isang bago or second-hand na sasakyan? Halika sa Vicker Nissan. Maraming magagandang makes and models, malalaking discounts and deals. Lahat nais ng best deals. So anong kaibahan ng Vicker Nissan sa ibang dealers? Hindi ka lang makakakuha ng magandang presyo sa pinapangarap mong sasakyan. Makakatanggap ka pa ng kailangang professional advice para sa iyo at iyong pamilya. Halika at malaman kung bakit doon dinadara ng mga customer ang kanilang mga kaibigan sa higit na 50 taon. Vicker Nissan, 1424 Region, tapat ng casino.
0: Papaya! Teka, hindi ko pa pala na-announce doon. Kailangan ko muna pa sabihin. Meron tayo pa namimigay na isang pares ng tickets for the ex-Filipino night. Paunahan na po ng dial ngayon. 204-780-8181. Yung mga hindi pa na nanalo in the past 2 months, ha? Mamayang hapon na to, mag-uumpisa. So, i-email naman sa inyo yung mga tickets, admissions tickets po para sa inyo. If you call now, 204-780-8181, na may pinakamabilis na reflexes, ika nga, ang mananalo. Pagay ako monitor doon, please. Pakilagay sa 12 o'clock yung monitor ko.
4: As Canadians, we were born to drive. And we need our vehicles to keep up. That's why Superlube is introducing Canadian Supreme Motor Oils. A complete lineup of advanced motor oils. Rugged 4x4, sensible compact, high performance, high mileage, or hybrid oil. It's not magic, it's science. At Superlube, we know the science behind motor oils and have the right one for what you drive. Check out our new location at 510 Provence.
0: Papaya! Let's go. Sa linya ng telepono, without further ado. Hi, good morning. Pakitas po yan.
5: Hello, good morning. Magandang umaga.
0: Kumusta ka?
5: Mabuti naman po. Kayo naman po.
0: Ito, wala namang pinag-iba. Ganun pa rin, mula nang tayo'y huling magkita. Tanda ko pa eh. Alam mo yan, yung bago tayo magkalayo, tinitignan kita hanggang sa wala ka na. Yeah, Anana. Kumusta na? Kumusta na? Ikaw ay. Alright, kailan ka huling nanalo sa ating ano, show?
5: Last year pa po. Hindi ko na po matanda. Contest.
0: Pero nagamit mo naman. Hopefully.
5: Yes po.
0: Okay. Well, right now, so mamaya hapon, pwede ka na. I think 3 o'clock mag-upos yung kasi yung ating DX for Filipino Night. Alright, yeah. What's your name po?
5: Andoy Arevalo po.
0: Andoy Arevalo. Ikaw ay pwede nang bumate kay Andoy at ikaw ay winner na.
5: Maraming salamat. Pinabati ko lahat ng patapakinig ng Good Morning Philippines, AKJS. At sa lahat po ng family ko dito sa Winnipeg.
0: Yes!
5: Maraming salamat!
0: May isang pares ka ng tickets po. So, isipin nyo lang kung sino yung sasama. Tsaka, the more the merrier, so bilhin nyo lang tickets sa iba, ha?
5: Opo, salamat!
0: Maraming mapapanood mamaya. Stay on the line. Kukunin natin yung detalye mo. It's 7:29. Diba ang mga news natin from the Philippines?
6: Ang bahaging ito ay hatid ng Winnipeg Folk Festival. Tara sa 51st Winnipeg Folk Festival, July 9 hanggang 12 sa Birds Hill Provincial Park. Tickets available sa winnipegfolkfestival.ca.
7: Nakakahata ka na ng 2-bedroom trailer pataas ng bundok. Pero ngayon, gagamitin mo yung kalakas-lakas na towing strength para yatid kila mami yung lawnmower. Toyota Tundra. power for all your hauls. It's time to Toyota. Lease a 2026 Tundra 4x4 double cab SR5 from $145 weekly for 60 months at 4.79% APR with $86.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your Toyota dealer today.
8: 92.7 FM CKJS presents K-Pop Now with Macy Hall. Sponsored by Garden City Shopping Center. Each Saturday evening at 7, Macy brings you a jam-packed 30 minutes of the hottest new K-pop tracks, throwbacks to fan-favorite idols, and Macy's biased picks. K-pop Now with Macy Hall, Saturdays at 7, sponsored by Garden City Shopping Center and presented by 92.7 FM CKJS.
9: What's for breakfast?
1: 7:30 na po ating oras. Stand by. Magbabalita na ating kaibigang Chester Pangan. And isend nyo na po yung mga pagbati ninyo kung meron kayong mga gustong ipabati today, June 18. Kasi maya-maya ng konti after the news, ang ating greetings portion.
10: CKJS Radio Station, the best.
0: Good morning. It's 7:31. Sa mga detalye pa rin ng mga news natin from the Philippines, umarakada na ang pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aminado naman ang depensa at prosecution na nagkaroon sila ng hindi pagkakasundo. Si Agatha Gregorio sa report.
11: Gregorio, Agatha, anong pinanggagalingan ng hindi pagkakasundo na magkabilang panig?
12: Alvin, hindi yan idinetalye ng depensa at mga taga-usig, pero kapwa nilang iginiit na normal ang hindi pagkakasundo sa ganitong proseso. Hindi bukas sa media ang pre-trial conference na inabot ng buong araw. Dumalo rito ang House Prosecution Team, ang ilang private prosecutor at ilang miyembro ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Ito ang unang beses na nagharap ang prosecution at defense lawyers sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng abogado ng bise na si Attorney Michael Poa, may mga hindi pagkakasundo. Pero ang malinaw, gusto ng parehong panig na mapabilis ang pre-trial.
13: Maganda naman na naging resolution. So, of course, we'd like to thank also the prosecution panel. So, at least, maganda yung naging agreements namin.
12: Sabi naman ng mga tagapagsalita ng mga taga-usig mula sa kamera, pangkaraniwan na sa pre-trial conference na may mga hindi pagkakasunduan.
14: Rather than tension, I think normal adversarial proceedings yung nangyari, which is that may disagreements on points na dapat pag-agrihan in a pre-trial conference, which is yun nga po yung proposed stipulations, statements of issues, etc. So wala naman pong ganong pagtaasan ng boses.
15: Both the prosecution and the defense ventilated their position, and they're decent enough to even if there are disagreements, which is normal, but they're decent enough to proceed further to the process of allowing the impeachment court to discuss about the evidence.
12: Sa ngayon, tapos na ang pag-check ng documentary evidence para sa isa sa apat na articles of impeachment. Ayon kay Poa, nasa 25 hanggang 30 ang mga testigo nila. Inaasahan niyang babalik sila sa Lunes para sa marking of evidence dahil sa dami ng ebidensya mula sa parehong panig.
16: May isang article po na tapos na, no, yung marking, pero the three articles hindi pa. I think there's one other article na maaring either matapos ngayon or early Monday. Pero yung meron tayong dalawang article na marami talagang mga dokumento.
12: Sabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian, pag-uusapan pa kung sino ang magiging presiding officer ng impeachment court. Nauna nang sinabi ni Senator Panfilo Lacson na napipisil ng mayorya si Senator Francis Escudero bilang presiding officer.
17: Under the rules, it's the Senate President who will preside unless the Senate will decide otherwise. No? So I don't want to preempt our discussion.
12: Naniniwala rin si Gatchalian na hindi hahadlang sa trabaho ng Senado ang petisyon ng Cayetano Block sa Korte Suprema kaugnay ng session noong June 3.
17: If the Supreme Court thinks that there is irreparable damage, mag-i-issue yan ng TRO. So wala namang TRO na in-issue. So in the absence of a TRO, tuloy-tuloy lang trabaho.
12: Kinumpirma rin ni Gatchalian na sakop sa 90-day preventive suspension ng Sandigan Bayan laban kay Senator Jinggoy Estrada ang kanyang pagiging senator judge.
17: From what I understand, pag suspended ka as a senator, kasama na rin dun yung being a senator judge. Itong 90-day suspension, hindi bago ito. No? Nangyari na ito in the past, no? With other senators. So kung ano yung naging practice in the past and ano ang legal practice in the past, yun ang susundan natin.
12: Nakadeploy pa rin ang nasa limanda ang pulis sa labas ng Senado nitong Huwebes dahil na rin sa pinaigting na seguridad sa Senado ayon kay Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus. Alvin, magkakaroon ng All Senators Caucus bago ang impeachment trial sa July 6 para pag-usapan ang ilang bagay gaya na lang ng pre-trial conference at ang Senate security. Ayon kay Lacson, posibleng magkaroon ng impeachment manager na tutulong sa presiding officer at aniya kagaya yan ng majority leader ng Senado. Ayon naman sa mga prosecution spokesperson, humingi ng 30 trial dates ang defense team pero pag-uusapan pa ito. Alvin?
11: Maraming salamat, Agatha Gregorio.
0: Sa ibang balita pa rin sa Pilipinas. Formal nang nagbukas ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa ikalawang araw ng Pangulong Ferdinand Marcos sa Russia. Sa hiwalay na pagpupulong ng Pangulo kasama si Russian President Vladimir Putin, nagkasundo ang Pilipinas at Russia na mas paluwigin pa ang kalakalan ng dalawang bansa. Mula sa Kazan, Russia, si Katrina Domingo. Pahinga natin sa report nito.
18: Katrina Domingo, Kat, ano ang nangyari sa pagbubukas ng ASEAN-Russia Commemorative Summit at ano-ano ang napagkasundoan ni Pangulong Marcos at Putin?
19: Dahil sa pagbubukas ng ASEAN-Russia Commemoration Summit ay ipinungko ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyang chairman ng ASEAN ngayong taon na sa tatlong bagay sa sentro ang talakayan ng ASEAN sa Russia. Una na diyan ay yung pagpapanatili ng seguridad at kapayapaan sa rehiyon. Pangalawa ay ang pagpaparami ng oportunidad para sa pagnenegosyo. At ang pangatlo ay ang pagpapatuloy noong mga scholarship programs at cultural exchanges para mas magkaintindihan at mas magkakilala ang mga Southeast Asians at ang mga Ruso.
20: We must strengthen practical cooperation on maritime security and counter-terrorism, reinforce our collective resilience in cyberspace, and develop the institutional habits of anticipation rather than mere reaction.
19: Iyan ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbubukas ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan. Ayon sa Pangulo, kailangan na maging mas mataas ang ambisyon ng rehiyon para mapalawig ang mga oportunidad para sa mga Southeast Asian at mga Ruso.
20: Our trade and investment ties have grown, but they have yet to reach full potential. We must be more deliberate and more ambitious in expanding economic opportunities, improving trade facilitation, deepening investment flows, and connecting our business communities. Food and energy security deserve a particular attention.
19: Sa pagtatapos ng pagpupulong ngayong araw, inaasahan na babalangkasi ng ASEAN at ng Russia ang Kazan Declaration na tutukoy sa mga hakbang kung paano mas mapapaigting ang relasyon ng dalawang partido sa mga susunod na taon. Samantala, parehong naniniwala sina Pangulong Marcos at Putin na maraming oportunidad para sa mga negosyante ng Pilipinas at Russia. Ang mga sektor ng agrikultura at enerhiya ang inaasahang pinakamakikinabang sa desisyon ng Pilipinas at ng Russia na palawigin ang kalakalan. Lalo pat ang Russia ang itinuturing na pinakamayamang bansa sa Europa pagdating sa langis. Habang ang Pilipinas naman ay hitik sa mga prutas at laman dagat na karaniwang hindi nabibili sa pinakamalaking bansa sa Eurasia.
20: There are many potential areas that I think we should that's still open to explore, and I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do.
19: Sa tala ng ASEAN, pumalo sa $18.13 billion ang bilateral trade ng Russia sa buong ASEAN noong 2024. Pero sinabi ni Putin na noong 2025, ang halaga ng kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Russia ay nasa kalahating bilyong dolyar lamang o nasa halos 3% lamang ng kabuuang kalakalan ng Russia at ASEAN.
2: Of course, this is far from the limit and of course there is a good potential to enhance supplies of agriculture and energy resources. Today, we have a good opportunity, Mr. President, to evaluate the current state of the Russia-Philippine cooperation.
19: Hindi pa naglalabas ng pahayag ang Malacanang kung ano-ano ang mga kasunduan na naisapinal sa pagpupulong ni Marcos at Putin. Ngunit nauna nang sinabi ni Philippine Ambassador to Russia, Igor Bailen, na nagsimula na ang Russia na magdagdag ng mga flights papunta sa Pilipinas.
21: There is the Russian market to be tapped. They are interested and they have the resources because alam po natin na compared to other countries, ang Russians per capita, and this is based on statistics, mm-mm, mas malaki sila gumastos in terms of tourism. So iyan po ay dinedevelopan natin.
22: Speaking as chair of ASEAN,
19: samantala, hinikayat ni Pangulong Marcos si Putin na pumunta sa Pilipinas sa Nobyembre para sa East Asia Summit. Ito ang taunang pagpupulong ng ASEAN at ng ibang bansa sa labas ng Southeast Asia para pag-usapan ang mga issue tungkol sa ekonomiya, geopolitics at seguridad ng rehiyon.
22: Chair of ASEAN, I personally extend my invitation to Your Excellency to attend the 21st East Asia Summit. The East Asia Summit remains an integral part in maintaining a regional architecture towards our shared goal of a stable, secure, and prosperous region.
23: And Asian city.
19: Bagamat formal na naging dialogue partner ng ASEAN ang Russia noong 1996, hindi pa dumadayo si Putin sa Pilipinas bilang pangulo ng kanyang bansa. Sinabi naman ni Putin sa 11 miyembro ng ASEAN na isinusulong rin ng Russia ang isang makatarungang daigdig kung saan ginagalang ang soberanya ng bawat bansa.
24: Diyan sa ngayon ay nandito kami sa labas ng Bulwagan kung saan inaasahan na magbibigay ng isang joint press statement si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at si Russian President Vladimir Putin sa loob lamang ng ilang minuto. Inaasahan naman na ngayong araw, June 18 din lilipad pabalik ng Pilipinas si Pangulong Marcos, pero bago niya tapusin ang kanyang unang pagbisita dito sa Russia ay dumalo muna siya sa isang business lunch at pagkatapos niyan ay magpapaunlak din siya ng panayam kasama ang mga Russian at Filipino media kung saan inaasahan natin na mabibigyang linaw kung ano nga ba ang pakinabang na makukuha ng Pilipinas sa pagpapalawig ng relasyon nito sa Russia sa kabila ng patong-patong na economic sanctions na ipinataw ng Estados Unidos at ng European Union laban sa tinaguri ang pinakamalaking higante ng Eurasia. Zen.
18: Kat, may mga side meetings ba o pagkakataon para pag-usapan yung geopolitics, yung posisyon ng Russia halimbawa dito sa West Philippine Sea?
24: Diyan inaasahan natin na natalakay yan kanina doon sa opening session ng ASEAN at Russia, pero sa kasamaang palad ay closed door meeting yung naturang talakayan at hinihintay na lamang natin yung key points o yung summary na ilalabas ng pamahalaan sa susunod na mga oras o minuto lamang. Then.
18: Okay, antabayan na namin ang iyong update. Maraming salamat, Katrina Domingo mula sa Russia.
1: At mula naman dito sa ating studio, thank you so much ating kaibigan Chester. Susunod na news ni Chester at 8 o'clock. Sa Winnipeg, muli nating silipin ang kalagayan ng panahon sa Winnipeg right now. Maula pa ating papawirin. Sa totoo lang, ang sarap po maglakad ng ganyan. Make it sure kung kayo po'y lamig and medyo magbalabal. Ano po, 8 degrees lang ating current temperature. Akyat sa 21 degrees today. Mamayang gabi, alas 3, bukas na po ang VX. Para sa ating Filipino Day at the X, low of 10 degrees with chance of showers. May bubong naman sa Red Barn, so tuloy-tuloy ang kasiyahan. Tomorrow Friday, becoming cloudy in the morning with a few clouds, risk of thunderstorm. Pinakamataas pong temperatura 17 degrees with a low of 8. Tapos sa Saturday, sunny skies, akyat ang temperatura sa 21 degrees. Tapos sa Sunday, pinakamataas natin 22 and a high of 20 sa Lunes. Hatid sa atin ang Whispering Winds Golf Course, 8 degrees.
25: Tara maglaro sa Whispering Winds Golf Course, 12 minuto lang mula sa perimeter sa Highway 6 sa Warren. Enjoy unrestricted membership under $1,000 per season. Para sa detalye, bisitahin ang whisperingwinds.ca.
3: Nagpaplano ka na bang bumili ng isang bago or second-hand na sasakyan? Halika sa Vicker Nissan. Maraming magagandang makes and models, malalaking discounts and deals. Lahat nais ng best deals. So anong kaibahan ng Vicker Nissan sa ibang dealers? Hindi ka lang makakakuha ng magandang presyo sa pinapangarap mong sasakyan. Makakatanggap ka pa ng kailangang professional advice para sa iyo at iyong pamilya. Halika at malaman kung bakit doon dinadala ng mga customer ang kanilang mga kaibigan sa higit na 50 taon. Vicker Nissan, 1424 Region, tapat ng kasino.
25: Ano ang sagot sa mga tanong ng buhay? Lahat tayo may mga katanungang nais masagot at ang In Touch Ministries kasama si Dr. Charles Stanley ay nagbibigay ng tactical biblical truths na makakatulong sa ating malampasan ang pang-araw-araw na hamon ng buhay. Kaya inaanyayahan kayong makinig sa In Touch Ministries at ma-inspire sa mga makapangyarihang mensahe ni Dr. Stanley. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng umaga dito sa CKJS. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang intouchcanada.org or tumawag sa 1-800-323-3747.
3: Youth and Sports Night sa June 18th sa Canada Life Center sa pag-host ng CBears sa Vancouver Bandits. Sa halftime ay masisihan sa Basketball Manitoba Showcase. Tickets sa CBears.ca.
4: Ang Pilipino ay tayo. Kami ang Good Morning Philippines sa 92.7 FM CKJS para sa lahing kayumanggi.
1: 15 minutos bago sumapit ang ikawalo na umaga. Bukas po sa kaarawan ng ating Dr. Jose P. Rizal. Meron tayong pag-aalay ng Bulaklak. Meron seremonya po sa Rizal Monument. Kasama ating mga kaibigan sa Knights of Rizal Winnipeg Chapter. Diyan sa 55 Waterford Green. Honoring Dr. Jose Rizal's 165th birth anniversary. Ito naman po ay susundan ng concert presentation ng bagong Filipino opera zarzuela, ang Noli at Fili sa PCCM 737Q18 sa ganap na alas 6 ng gabi at admission is free. More information nakalagay po sa ating Chester Donna sa Facebook.

0: ka, Freddy Aguilar with Kamusta Ka? Sana po okay lang yung ating mga mahal. Kamusta kayo dyan?
1: Magandang morning, Philippines!
2: Ang Pilipino ay tayo. Kami ang Good Morning Philippines sa 92.7 FM CKJS para sa lahing kayumanggi.
3: Happy birthday! It's time for our greetings portion. Atin sa atin to ng Tri-M Windows and Doors.
4: Kailangan mo ba ng bintana at pinto? Saan ka pa? Sa Tri-M Windows and Doors na. Subok na at garantisado ang servisyo. Pwede ang financing through Manitoba Hydro. Tawagan ng Tri-M Windows and Doors ngayon sa 204-582-7898. That's 204-582-7898.
3: Tri-M Windows. Thank you po so much. Tri-M Windows and Doors, nag-ahatid ng ating greetings portion araw-araw. June 18, 2026. Let's go!
0: Chess, mga may birthday today. Unahin na natin batiin si Francisco Felipe. Happy birthday! Isa pa may birthday today, si L. Ron Castro. Happy birthday, L. Ron. Suzette de la Cruz is celebrating her birthday today. Happy birthday, Suzette. O ganun din ating kaibigan, si Attorney Efren Cabrera. Proud to be Pinoy. Attorney Efren, happy birthday po!
3: Happy birthday!
0: Mula po sa amin ni Chester. Also, batiin rin natin ating kababayan, si Rose Rakin. Lagi nakikinig sa atin si Rose. Rose, may you have many happy birthdays to come. Isa pa may birthday. Nako, ito rin. Big fan rin to ni Chester. Rosalinda Colliantes, hello sa'yo. Happy birthday! May you have many happy birthdays to come.
3: Gusto natin mag-say hello sa mga nag-message sa atin. Jocelyn Lazaro, nag-Thursday prayer na siya para sa atin. Feli Villena Salmon, Roger Nazareth, hello po. Si Eli Pulad. Ako gusto ko rin, kahit hindi siya nag-message sa atin, pero namiss ko na siya, Mr. Renel Macaranas ng Rangel Auto.
0: Oh, ang Kuya Renel! Magandang umaga si Kuya Renel at sa lahat ng mga friends natin dyan.
3: Hindi man tayo nakikita, Kuya Renel, dahil laging bago yung sasakyan
0: ko.
3: Oo
0: nga eh.
3: Ay, naisip kita lagi.
0: Ang bango ng sasakyan mo, linis-linis.
3: Tsaka, meron naman ako nire-refer sa kanya.
0: Ayun.
3: Oo. Si LA, sabi niya, Chess, Donna, get well soon kayo, ha? So I have
0: thank you, Ella. They had a kind thought of you. Thank you.
3: Parang paus yung mga tao sa radyo. Magandang morning. Always kasama nyo every morning kahit minsan silent listener lang. Si Joy Tuason Mubiles yan. Joel C. Saladaga III. Happy po. Happy level 51 to Papa Chap Joel Sr. and Mama Lorna. We love you dearly. Happy anniversaria. Papa Chap, happy birthday po and Mama Lorna. Wow! 51 years. I remember nung nagre-record pa siya, no? Si Chaplin, si Pastor Joel. Nandun pa tayo sa corridor dun, no? That's a long time ago. Wow, 20 years na rin yan. Eh. Pakibati po my 3-in-1 birthday greetings to my HSA worker whose birthday today, Rosalinda Colliantes, Jennifer, and of course, a very, very happy birthday to us, sabi. Ah, birthday din, Tita Wilma. Wish
0: Tita
3: you
0: Wilma?
3: All good health. Yeah.
0: Tita Wilma Gabuno birthday?
3: Oh.
0: Oh, Tita
3: more
0: Wilma.
3: More years to come.
0: Oh. Happy birthday po. Alam mo, Tita Wilma, isa siyan sa ating mga members ng community na masasabi natin, Chess. Talagang lagi nakasuporta yan, lalo na sa mga charity events. So, may have many happy birthdays to come at Tita Wilma.
3: Salamat. Big supporter ng show.
0: Yes, big supporter. Salamat po sa inyong mga serbisyo. Publiko, happy birthday.
3: Jennifer Torres Sarto, happy birthday to you. Also, si Ami Garpela sabi, guys, pahayin naman greet na my friend Teresita Monsoda. Happy birthday. Please say hi to all the staff ng MHC. Especially to the solid Miss Sisters at Tropang Gala. Salamat po. Renato and Susie Gonzalez, magandang umaga sa inyo. Il Malaga sabi, yan, nakuha niya na daw yung email niya na ticket.
0: Hi, salamat po. Alam mo, hindi kami mapakali ni Chester kasi gusto namin lahat ng nanalo, nakuha niyo na yung tickets niyo eh.
3: Makukuha din naman. Mamaya po actually kasi natapos na yung ano yung pamimigay para natin. Hi to the Tumambing family and from Lita Herminio and Ed Ramos nakikinig sa atin today. Obet Aran, happy Thursday din sa Cecil Cruz Zaldihoven. Ang Kuya Jun Montenegro may message of course sabi Sinabi ng Biblia na darating ang panahon na hindi na tatanggapin ng tao ang salita ng Diyos. Huwag naman sana. Armando Arrieta, magandang morning po sa inyo. Pag-request naman daw ng Sweet Caroline by Victor Wood. Maraming salamat and happy listening every day. Mike Maranan, Virgilio Abad is listening. Ako Oliveros is listening. Maraming salamat po sa inyo.
0: Chas, gusto ko mag-hi kay Tita Eda Pangilinan. Hi Tita Eda, call kita maya-maya po ng konti ha. Thank
3: Tita
0: you.
3: Tita Eda, good morning.
0: Also Chas, bilang sa ating Filipino Heritage Month, banggitin lang natin ang Philippine Heritage Council of Manitoba inihahandog ang Philippine Independence Ball, Celebration of Freedom, Heritage and Community. Happening ito Saturday, June 20, ang Diwa ng Pilipino, the Filipino Spirit, dyan sa Victoria in Hotel and Convention Center. Para po, I don't know kung may mga tickets pa, but yes, for those ticket holders, yan po ay gaganapin June 20, Saturday. Doors open at 6 p.m.
3: Doon sa sexy daw ng boses mo, sabi ni Tani P.
0: Ay, buti pa ang boses.
3: Parang siya yung mga, for service in English, press 1. For service sa Francais.
0: Para po sa Tagalog, pindutin ang numero uno.
3: Yeah.
0: Pangarap ko yan.
3: Yeah.
0: Diba? Pwede ba, Ches?
3: Yung para sa mga yung mga controller na phones. No?
0: Yeah.
3: Bawi mang likmot, nag-say hello na sa atin this morning. We also want to say, hi, Dati Kelly Legaspi. Good luck mamaya. Mapapanood ang si Karan Renis Academy. Ha? Kita kits mamaya sa Red River X, ang sabi niya. Go check it out. Thank you po sa lahat ng ating mga friends na nakikinig ngayon. We got, when we come back,

0: Katsino 2, good morning po. Tuloy-tuloy tayo sa mga balita natin, news mula sa ating inambayan sa Pilipinas. Bago na ang liderato ng Senado, pero tuloy pa rin ang, alam niyo na, baka yan. At diba tapos muling mag-Facebook Live, si Senator Alan Peter Cayetano para baltahan ng umano'y naunang patutsyado ng ilang miyembro ng mayorya. Si Victoria Tulad sa report.
1: Netflix, back to work na tayo.
2: Ito ang direktiba ni bagong Senate President Sherwin Gatchalian sa kanyang unang press conference ngayong Huwebes bilang bagong leader ng Senado.
1: In the next few weeks ay ilalatag na namin yung mga LEDAC bills na dapat matapos at lalatag na rin namin yung mga preparations natin for the impeachment on July 6.
2: Anya, back to work season na ang Senado. Sa ngayon ay hindi pa nakakausap ni Senate President Sherwin Gatchalian si dating Senate President Alan Peter Cayetano. Pero sabi ni Gatchalian, bukas ang kanyang tanggapan at handa siyang makipag-ugnayan sa dating leader ng Senado.
3: Ang

0: Pasado alas 3 ng hapon ng Huwebes nang muling mag-Facebook Live si Cayetano. Sinagot niya ang social media post ni Senador Panfilo Lacson na sinabing 700 million pesos ang nawala sa loob ng 28 araw na pag-upo ni Cayetano bilang Senate President. Sa panahong ito, ani Lacson, kabilang sa mga resulta ay gulo, barilan, pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa at session boycott.
1: Sabi ko total, magaling mag-divide sila Senator Lacson, very divisive. Dinivide ko, 700 divided by 28 days is 25 million. Yun din naman ang ginawa ni Senator Wynn. Tinignan niya lang yung budget ng Senado, tapos dinivide niya, nakuha yung 25 million a day. So nasaan yung intellectual dishonesty? Nasaan ang pagtatago ng katotohanan? Simple lang po. Kahit sino po ang Senate President, 25 million a day ang gastos ng Senado.
0: Bumanat din si Cayetano laban kina Senador Raffy Tulfo at Erwin Tulfo.
1: Kasi magaling naman talaga sila mag-intriga eh. Nagte-take turns lang naman po si Raffy Tulfo, si Erwin Tulfo, si Senator Ping Lacson, tapos yung iba sa grupo nila, yung tag team lang yun, para kayo naman manginis kay Alan, kayo naman magkalat ng hindi totoo, kayo naman magkalat ng ganito.
2: Call the roll.
0: Sabi ni Cayetano, ang grupo ni Nagatchalian ang ayaw magtrabaho dahil mula May 11 ay hindi sila naglagay ng miyembro sa mga komite para hindi makakilos ang mga ito. Naniniwala si Cayetano na may ibang layunin ang mayorya sa pagpapalit ng Senate President.
1: Gusto nyo, grupo nyo ang magdikta ng tempo through the presiding officer. That's been very clear to us from the start, di ba? Nung February pa, nung ipwepwesto natin si Senator Loren Legarda bilang Senate President, yun na sinabi, hindi sila papayag dahil impeachment ang importante. Pero number two lang pala yung impeachment. Ang number one, yung cover up dito po sa flood control.
0: May buwelta rin si Cayetano sa mga bumabatikos sa kanyang pag-Facebook Live.
1: Bakit si Senator Lacson at yung Senator Raffy Tulfo, Senator Erwin Tulfo, naggumagamit din naman sila ng Facebook? Ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Eh ang hilig nyo rin mag-Facebook.
0: Kinukuha pa ng ABS-CBN News ang panig ni Nagatchalian, Lacson at magkapatid na Tulfo. Samantala, sinabi ni Gatchalian na makikipagtulungan ang Senado sa investigasyon sa nangyaring barilan dito noong May 13. Nitong Miyerkules, sinabi ni Department of Justice Acting Secretary Frederick Vida na hindi under attack ang Senado taliwas sa iginiit ni Cayetano.
3: After the final report, no, ano ba yung context ng kanyang statement na yun? I've discussed this with members of the OSAHA. Nag-meeting na kami. Very sensitive topic yan sa kanila, no, kasi sila directly involved. So I don't want to discuss anything beyond what is coming out of that official report. In fairness to OSAHA, no, and in fairness to the people involved rin.
0: Sinabi rin ng DOJ na papapanagutin ang mga tumulong sa di umano'y pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
3: That's why sabi ko, kasama dapat sa investigation ang Senado. No? Kasi nga, dito nangyari at involve yung mga personnel ng Senado. But having said that, it has to be impartial. No? At kung merong mga personalities na nagkamali o personalities na merong direct involvement dito sa nangyari, then kailangan may accountability. No? So we will exact accountability as well.
0: Para kay Gatchalian, dapat hayaan na sa mga otoridad ang investigasyon dahil hindi umano maaaring investigahan ng Senado ang sarili nito. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
4: Pilipinas naman, nilayag mula nung, sabi dito, rutang pandagat mula Taiwan hanggang Batanes, nilayag matapos ang 300 taon. Kasi nitong Lunes, isang grupo mula Orchid Island sa Taiwan ang naglayag sa kanilang tradisyonal na bangka papuntang Batanes. Ang kanilang pakay, balikan ang sinaunang ruta ng kanilang mga ninuno at bisitahin ng mga Ivatan gaya noong unang panahon. That's really cool, no? Ito kakaibang balita naman, kumbaga, hindi na palang puro politika. Pakinggan natin to. Ano na, Kuya Kim?
2: Habang naglalayag pa uwi ng Batanes ang mangingis ng si Cleo, nakasabay niya sa laot ang grupo ng mga lalaking ito. Nasakay ng isang napakakulay na tradisyonal na bangka.
5: Pumunta kami ng Taiwan ng uncle ko para i-retrieve yung bangka na inanon all the way here from Batanes.
2: Ang grupo walang iba kundi mga indigenous Tao people mula Orchid Island sa Taiwan na makalipas ang 300 taon. Tatangkain muling bagtasin ang malalakas na alon ng Bashi Channel para balikan ang sinaunang rutang pandagat ng kanilang mga ninuno at pagtibay ng ugnayan ng kanilang tribo ng mga ibatan ng Batanes. Noon pa man, may malalim na ugnayan ng mga tao ng Orchid Island at mga ibatan ng Batanes.
6: Tama, no? Isa lang yung pamilya ng Lingua, ng mga Tao people mula sa Taiwan at saka yung ating mga ibatan mula sa Batanes. Dito nagmula yung teorya ng Austronesians mula dito sa Maritime Southeast Asia hanggang sa Pacific Ocean hanggang sa Africa. Ganun kalawak.
2: Ang kanilang ugnayan, hindi lang bakas sa pagkakatulad ng kanilang salita, pati na sa kanilang kultura at pamumuhay.
6: Ang mga Tao people mula sa Taiwan at ang mga ibatan mula sa Batanes ay mga navigators, no, at saka mga boat builders.
2: Pero sa paglipas ng panahon, nabawasan ang kanilang direktang ugnayan.
6: Maaring natigil ang ugnayan dahil siguro sa mga geopolitical situations at nakita natin na ito yung naging problema.
2: Kaya matapos ang ilang buwang paghanda, nitong Lunes, lakas loob na naglayag ang 20 Tao natives para bistahin ang malalapit na kaibigan ng kanilang ninuno sa Batanes. Ang tawag sa bangka na sinakyan ng mga Tao natives mula Orchid Island na naglayag pa Batanes, Tatala. Ang Tatala ay isang traditional hand-carved canoe. Gawa ito sa mga tabla ng kahoy na pinagdugtong sa traditional na paraan.
6: Itong Tatala na ito ay isang canoe kung saan ginamitan ng walang tako.
2: Ang Tatala na kanilang ginamit, pinangalanan nilang Obayan. Ibig sabihin, Golden Friendship. Mahalagang bahagi ang Tatala ng kultura at pagkakakilanlan ng mga Tao people. Itong ginagamit nila sa panghuhuli noon ng mga flying fish na kanilang kinakain. Ginagamit din nila ang mga Tatala sa ilang mahalagang seremonya at pagdiriwang. At makalipas ang isang buong araw ng paglalayag, matagumpay na narating ng mga Tao ang isla ng Batan, kung saan sila sinalubong ng musika at pagtatanghal.
6: Malaki ang mga factors kung bakit nangyari itong reunion. Makikita natin dito yung bisyllabic language natin. Pinapakita na malaki ang naging kahulugan nito sa ating mga sibilisasyon, kultura, at kung sino tayo ngayon.
2: Kung Tatala ang tawag ng mga Tao sa kanilang traditional na bangka, alam niyo ba kung ano naman ang tawag ng mga ibatan sa kanilang sasakyang pandagat?
7: Kuya Kim, ano na?
2: Ito ang Falua, isang traditional na open-deck boat na ginagamit ng mga ibatan sa mga isla ng Sabtang at Batan. May haba itong 8 hanggang 12 meters at kaya magsakay ng hanggang 13 pasahero. Ito rin ang kanilang gamit sa pangingisda at para dalhin ang kanilang mga produkto sa iba't ibang mga isla. Ang mga sinaunang Falua, merong 6 hanggang 10 pares ng rowers o tagasagwan. Pero mga modernong Falua, demotor na. Nagbago man ang Falua sa paglipas ng panahon, patunay pa rin sa husay at galing ng mga kapuso nating ibatan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, hashtag Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.
4: Ako naman po si Chester Pangan, magbabalita at 8:30. Dito sa City of Winnipeg, refresh. 11 degrees, mga partly cloudy tayo. Meron lang 21 sa pinakamataas ngayong araw pa rito ng Huwebes. Tonight naman 10 degrees with 30% chance of showers, otherwise partly cloudy. Becoming cloudy in the morning with a few showers naman tomorrow Friday, risk of a thunderstorm. 17 sa pinakamataas sa temperatura with 8 degrees tomorrow night and cloudy periods. Saturday, 21 ang pinakamataas at maaraw. Sa Linggo naman 22 at maaraw din po. By Monday, cloudy, a high of 20. Summer na yan. 21st ang summer, di ba? At 8:12 in the morning, meron tayong 11 degrees Celsius. Good morning pa.
8: Listen to us anytime at ckjs.com.

0: Ito po ang kaisa-isang morning show mula dito sa Winnipeg sa Canada na Filipino ang salita. Magandang morning po sa inyo, GMP, sa 92.7 FM CKJS. Kasama ko, Chester Pangan.
1: Doon na natividad na rin.
0: Hi, Dons.
1: Hi, Chess. Ang inyong abang lingkod. At syempre, ito ang inyong GMP, CKJS.com. Naririnig din tayo sa buong mundo.
0: Pakipanggit naman po ha sa iba natin mga friends out there. Yung inyong mga kaibigan, kakilala, kalaban.
1: Ay, election ba yan? Yung kalaban na yan. Kalaban sa games.
0: Kaalyado, kaminorya, kamayorya.
1: Kapatid.
0: Oo. Kakosa ako, nakakulong kayo. Eh, ganun. Pakibanggit naman po naman natin mga palatuntunan ng Pinoy.
1: What about mga kapwa mo, K-Hunters?
0: Oh my goodness.
1: Pwede ba?
0: K-pop Demon Hunter, sikat na sikat ngayon. Nasa entablado na. Kasi gagawin nila nga ito. May musical na K-Hunters ang pamagat. At nandito siya sa Winnipeg. It's going to be on August 4. Mamimigay na tayo now, na?
1: Yes, mamimigay na tayo.
0: Let's go. Tawag na po 204-780-8181 if you want a pair. Go!
2: Nagpaplano ka na bang bumili ng isang bago or second-hand na sasakyan? Halika sa Vicker Nissan. Maraming magagandang makes and models, malalaking discounts and deals. Lahat nais ng best deals. So anong kaibahan ng Vicker Nissan sa ibang dealers? Hindi ka lang makakakuha ng magandang presyo sa pinapangarap mong sasakyan. Makakatanggap ka pa ng kailangang professional advice para sa iyo at iyong pamilya. Halika at malaman kung bakit doon dinadala ng mga customer ang kanilang mga kaibigan sa higit na 50 taon. Vicker Nissan, 1424 Region, tapat ng kasino.
3: Papaya!
0: Biglang dami natin mga callers po, 204-780-8181. I got a pair of tickets to see K-Hunters, the show. This is gonna be super exciting. Gusto ko kasi makita yung translation ng, syempre pag animation, parang sky's the limit na. Actually, there's no limit nga eh, of your imagination eh. Imagination mo, limit mo eh. Pero ito, stage. It's gonna be super fun. August 4 pa po yung show, but we're giving away tickets now. Let's go sa the phone lines. All you have to do, kailangan, hindi ka pwede nanalo in the past 2 months. At saka, alam mo ko nung sinasalihan mo, ha? Hi, good morning.
4: Good morning.
0: How are you today?
4: I'm good.
0: Hindi mo matatanayin ko, kumusta naman.
4: Hindi po, alam ko yung sasagot niya eh.
1: Ayan, buti nga sa'yo, Chester. Buti nga sa'yo.
0: Alam mo, pag mise, eto nga lang, kahit na hindi ka nagtatanong, ha? Kadalasan, alam mo yung pagka meron ka nakikita ang mga bata, like nasa, ba't hindi natin i-normalize yun, ha? Na yung, di ba yung mga bata, pag like sinasa restaurant, nag-tantrums yan, o kaya nasa mall, nasa, kung kahit saan, pag nag-tantrums yan, alam mo yung tanggap natin sa society? Pero parang pag ikaw naman ay parang ang laki-laki mo na nagtantrums ka, parang ang timang, no? Yan ang sabihin. Di ba? Ba't hindi natin normalize na, halimbawa, biglang gusto mo magpabili ng ice cream, ang laki-laki mo na hindi ka binili dahil sawang-sawa na sa'yo yung Ozempic mo.
1: Alam mo, sa aming mga misis, yung baka usap po natin, misis na po ba kayo?
4: Opo.
1: Ayan, sa mga misis, ang ginagawa namin dyan, wag mo na lang kikibuin.
0: Ah, ganun ba?
1: Oo, yun. Magets mo na.
0: Kasi di ba, like, sana inormalize nila yung tantrums. Yung, ala, kagaya ko, ano, like, sayin ba, doon bili mo naman ng ice cream. Kasi, ano ba yung sugar mo? Tapos yung talaga wala ka sasabihin, ano, wala ko sasabihin, iba, bigla na lang yung, alam mo yung talaga yung iyak bata, alam mo yung tas, alam mo yung accepted siya sa society. Kasi ba, ano ka nun eh, yung nagkakaroon
1: ka. Gusto mo i-express yung emotion mo.
0: Nagkakaroon ka ng sense of release. May sense of release, di ba? Gagawin nating norm yan. One of these days, pag nakita niyo po akong umiyak sa mall, ibig sabihin po, hindi ako binili ng ice cream.
1: Ibili niyo po siya ng ice cream.
0: Oh my God. When was the last time na nanalo ka sa show?
4: April 15. 2 months po, ano, pwede.
0: Yeah, yeah, yeah. How did you know April 15?
4: I have it on my phone log po.
0: Wow! Talaga naman. Ang galing, ang galing. Do you remember nung napanalo naman ng April 15?
4: Yung sa Airplane Museum.
0: Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes.
1: Royal Aviation yes. Museum.
0: Royal Aviation. What's your name, pa?
4: Doris Morillo po.
0: Doris. Paano spelling yan?
4: Doris, D-O-R-I-S, Morillo, M-U-R-I-L-L-O.
0: Doris, bumati ka na. Kasi winner ka na ulit.
4: Hello po sa lahat ng nakikinig. Sa asawa ko, kay Aramis. Magandang umaga. Yun lang po.
0: Si Doris tsaka si Aramis. Nasa, kumusta naman si D'Artagnan, si Portos at tsaka si Atos sama sa kaya. Ah, diba? Kilala mo yan? Mga barkada ng asawa mo yan. Galing ba dun yung name niya? Kasi madalang ang name niya.
4: Alam ko sa perfume.
0: Ah, Aramis sa perfume. Okay, sorry. Kala ko Three Musketeers. Dun sa ano niya, no, na duma. Alright, okay, Doris, Murillo, stay on the line kung bababa yung phone, ha?
4: Okay po.
0: At sa susunod naman na nalala ko in the next 2 months, kung makatawag ka ulit, kumustahin mo ko, kundi...
4: Alam ko po, isasagot ko, nakikinig ako everyday.
0: Talaga? meron at meron eh, no? Sige ka, magta-tantrums ako, Bobbies. Doris, thank you so much. And stay on the line.
4: Okay.
0: Go get your tickets. K Hunters, the show. Do you know where they get the tickets? Ticketmaster ba yan?
1: Pwede rin sila mag-check sa Centennial Concert Hall.
0: Oh, there it is, yeah.
1: Website. Happening August 4, 2026, 7 p.m. K Hunters, the show in Winnipeg.
3: Ang bahaging ito ay hatid ng Winnipeg Folk Festival. Tara sa 51st Winnipeg Folk Festival, July 9 hanggang 12 sa Birds Hill Provincial Park. Tickets available sa winnipegfolkfestival.ca.
5: 92.7 FM CKJS presents K-Pop Now with Macy Hall. Sponsored by Garden City Shopping Center. Each Saturday evening at 7, Macy brings you a jam-packed 30 minutes of the hottest new K-pop tracks, throwbacks to fan-favorite idols, and Macy's biased picks. K-Pop Now with Macy Hall, Saturdays at 7, sponsored by Garden City Shopping Center and presented by 92.7 FM CKJS.
1: Eleven degrees sa Winnipeg. Ito muna ang Kamikaze sa inyong GMP.

0: Sharing is caring. So tell your friends about CKGS Radio Winnipeg. It's the Pinoy way.
1: Standby sa ating balita, 8:30, ating kaibigang Chester maghahatid. 11 degrees sa Winnipeg. Ilan muna sa mga balita dito sa probinsya ng Manitoba. Magkakabisa sa July 15 ang bagong bail reform law ng Canada matapos ito maging ganap na batas this week. Sa ilalim ng Bill C-14, mas magiging mahirap para sa mga violent at repeat offenders ang makakuha ng piyansa. Kailangan na nilang patunayan kung bakit dapat silang palayain habang hinihintay ang paglilitis. Pinapalakas din ang batas ang parusa para sa mga krimen laban sa first responders at mga kaso ng organized retail theft. Malugod naman itong tinanggap ng mga opisyal na Manitoba, kabilang si Justice Minister Matt Weeb at Winnipeg Mayor Scott Gillingham, na nagsabing makakatulong ito upang manatiling ligtas ang ating komunidad. Isa pang balita, itong pagiging ganap na batas sa Canada na magpapataw ng mas mabigat na parusa sa intimate partner violence. Sa ilalim nito, mas madali nang maituturing na first degree murder ang pagpatay sa kapareha kung may pattern ng pang-aabuso, at mas mabigat din ang posibleng sentensya sa manslaughter cases. Kasama rin sa batas ang bagong criminal na kaso para sa mga threats at pananakit sa loob ng isang relationship. Tinawag itong Bailey's Law bilang alaala sa isang babaeng biktima ng domestic violence.
2: Na balita ba yung tungkol sa CDC travel advisory sa US?
1: Hindi pa. Sige, go.
2: Alam mo ba na meron pala tayong may inissue for Manitoba over hepatitis A outbreak. 165 hospitalizations na po since the outbreak began. Kasi may travel advisory na inissue in the United States for Manitoba. Mapapunta dito. Hepatitis A? Imagine mo yun. Hepa? May outbreak po in the province, and it's worsening with more than 100 new cases reported in the past month. Ang U.S. Centers for Disease Control and Prevention nag-issue ng Level 1 notice. Ito yung response is really just echoing yung communications na they've been sharing with our partners and through jurisdictions in Canada, and kay Dr. Brent Rusin. Nakamiss din yung pangalan ni Dr. Brent Rusin, and dati siya yung bida sa buong probinsya ng panahon ng pandemic. Ang Chief Provincial Public Health Officer ng Manitoba. Nagpo-provide lang daw sila ng information that an outbreak exists dito natin. And it's not deterring any travel. There's no reason to consider that. Lumabas po ang notice later on June 4th, the same day that the province reported 784 na hepatitis A cases associated na outbreak na nagumpisa noong April 2025. That number was an increase naman from 658 na report po noong buwan ng Mayo. Nearly 25% ng mga infections have been in Winnipeg. 186 na po ang nai-report.
1: We'll just give you a time for a deep breath, Jess. After dito, magnunus ka na.
3: Ipinapaalala ng City of Winnipeg sa lahat na maglaro ng ligtas sa palibot ng tubig ngayong summer. Palagi magsuot ng life jacket kapag sakay ng isang bangka, canoe or kayak. Ang maliit na bata o sino mang hindi marunong lumangoy ay dapat magsuot ng isang life jacket kapag malapit sa tubig.
4: CKJS Radio Station, the best.
2: Oras sa mga pinakahuli nating balita ngayong umaga, araw po ng Huwebes ngayon, it's the 18th of June. Sa ating mga pinakahuling balita, ayon po sa Energy Council, Regulatory Council, sinabi po, singil sa kuryente sa Visayas, lumobo dahil sa mga serye ng yellow alert. Bakit kaya? Sasagutin sa report nito.
5: Kinumpirma ng Energy Regulatory Commission na may mga electric cooperative sa pribadong utility sa Visayas na malaki ang itinaas sa singil sa kuryente dahil sa serye ng yellow alert o pagnipis ng reserba ng elektrisidad sa Visayas grid. Samantala, lalo pang bumagsak ang presyo ng diesel at gasolina sa world market. Ang tanong, tuloy-tuloy na kaya ito?
6: Naitabi na ni Edwin ang 150 pesos na pang boundary, pero kailangan pa niyang umikot ng ilang beses para may maiuwi sa pamilya. Umaasa si Edwin na malaki-laki ang rollback sa Martes para bumalik sa dating 53 pesos lang ang litro ng gasolina.
7: Sana po sa susunod na rollback, 20 pesos na may ibawas sa gasolina. Kasi hirap talaga ng lalo na pag marami kang pamilya.
5: Mukhang ang good news dahil lumaki pa ang ibinagsak sa presyo ng produktong petrolyo sa ikatlong araw ng trading sa world market. Ang diesel, lagpas 9 pesos na ang ibinagsak sa presyo. Mahigit 5 pesos sa gasolina at lagpas 10 pesos sa kerosene.
6: Kaya ang TNVS driver na si Jaime, excited na sa rollback sa diesel na sana anya ay magsunod-sunod din para balik sa dati ang presyo at kumita silang mga tsuper.
8: Para hayahin naman yung mga drivers, kunti na lang po na iuwi namin sa pamilya namin eh.
6: Pinirmahan na ni US President Donald Trump ang peace deal sa Iran na inaasahang magpapabalik sa normal na supply at daloy ng langis sa buong mundo. Kaya sa pagtaya ng jet petroleum, mukhang ang malaki-laki ang magiging rollback sa petrolyo sa Pilipinas sa susunod na linggo.
9: More than 7 pesos po yung pwede maging rollback ng diesel. Sa gasolina naman po is more than 3 pesos ang pwedeng rollback din po. Kung titingnan po natin talagang ang presyo po ay talagang sabihin natin medyo dumaos-dos, no?
6: Pero ang tanong ay, magtutuloy-tuloy kaya ang bawas presyo at babalik pa ba sa dati ang presyo ng petrolyo sa Pilipinas? Sagot ng gobyerno, depende kung mananatili ang kapayapaan at sumunod sa kasunduan ang US at Iran sa susunod na 2 buwan o 60 days.
10: Pag nasustain ho yun, mukhang magtutuloy-tuloy na ho tayo na muling maibabalik natin yung level ng price at level ng supply before the crisis.
9: Medyo matatagalan-tagalan pa po, hindi po siya immediate, lalo na po talagang hindi pa talaga final talaga yung peace deal. Interim pa lang po. No?
6: Samantala, inamin ng Energy Regulatory Commission na maraming private utilities at electric cooperatives sa Visayas ang malaki ang sinipa sa power rates ngayong buwan dahil sa serye ng yellow alert o pagnipis ng reserbang kuryente. Ngayong araw, yellow alert pa rin ang buong Visayas mula alauna ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Hindi na nagbigay ng listahan ng ERC kung ilang co-ops o utilities ang sumipa ng todo ang singil ngayong buwan.
11: We allowed naman the staggering over, I think, 3 months para medyo mamitigate din yung sudden increase nitong June.
6: Ang grupong bayan muna, umalma, dahil sa Iloilo City halimbawa, umabot na mahigit 2 pesos per kilowatt hour ang dagdag singil ngayong buwan dahil sa malaking porsyento ng kuryenteng binili sa spot market.
12: Talagang hindi normal. Ito ay resulta ng malinaw na market manipulation at ang pagwawalang hiya ng mga distribution utilities sa mga consumers na dapat sana obligasyon nilang proteksyonan.
6: Kwento pa ng isang electric cooperative sa Region 8 dahil araw-araw may yellow alert, limitado ang supply ng kuryente sa Visayas kaya napipilitan silang bumili ng mas mahal na kuryente sa spot market.
2: Samantala naman, Facebook, Instagram at Messenger account, mga edad 13 hanggang 17, magkaka-anti-bullying features na at di makakakita ng diangkop na content. Narito po ang buong detalye.
13: Sa mga nababahala sa peligro ng social media sa kabataan, maglalagay na ng teen account settings ang Facebook, Instagram at Messenger. Hindi na sila makakakita ng diangkop sa kanilang edad. Meron pang anti-bullying features, time limit at tila curfew kung dapat ay tulog na sila. Nakatutok si Dano Tingkungko.
14: Para protektahan sa tinatawag na inappropriate o hindi angkop na content sa social media, ipatutupad na ng Meta sa Pilipinas ang teen account settings para sa mga users edad 13 hanggang 17. Ang Meta ang parent company ng social media apps na Facebook, Instagram at Messenger.
15: We wanted to make sure that there's automatic by default protection. So when the teen is online, whether they just created the account or they've been online for a while, they're automatically protected.
16: Content, no, that should be properly rated. How we treat harms, whether as long as it is on platform, goes on how we analyze it, how we look at it. And the features are available, basta kabataan yung involved. And teen accounts is there to guard against even these issues.
14: Sa ilalim nito, by default ay magiging private na ang account ng teenagers. Ibig sabihin, hindi makikita ng hindi nila friend ang content o feed ng teenager. Kailangan din i-approve ng teenager ang bagong followers. Hindi rin pwedeng i-message ang teenager ng kahit sinong hindi konektado sa kanila. Stricto din ang pagpapatupad sa filter sa mga teenager mula sa comments hanggang direct messages. At ilalagay din sa pinakastriktong setting ang anti-bullying feature ng Meta na hidden words. Meron ding time limit sa paggamit. 60 minutes may notification na sa mga bata para isara ang app. May sleep mode din na naka-on by default mula 10 PM hanggang 7 AM kung saan muted lahat ng notification at lahat ng DM may auto-reply.
15: As a parent, you don't have to do anything. They cannot change any of these settings alone. They cannot. Only a parent can change the settings.
14: Pero paano kung merong magtangkang dayain ang kaniyang edad? Aminado ang Meta, wala silang 100% paraan para pigilan ito. Pero meron naman sila mga prosesong ipinatutupad para i-verify ang edad ng users.
15: If we suspect that they're lying, and they will either do a selfie, it's called face prediction, and until they do prove their age, then they won't be allowed back on Instagram. They can also lose their whole account.
14: Ang DICT suportado ang hakbang na ito ng Meta.
16: 9 out of 10 of our youth are online, and that accounts for a huge traffic. And alam niyo na, anything that touches our youth, we're very, very protective and very supportive of. We support freedom of expression, but we also guard against any harmful effects on the internet, especially po sa mga kabataan natin.
14: Ang mga nakausap namin mga teenager, hati naman ng opinion.
17: Tipo, parang controlling na po siya. Parang makipag-connect sa mga ano nila, parang kaklase, mga kaibigan. Kaya yung 1 hour po na limit, baka hindi po maging okay sa kanila.
18: Okay naman yung safety. Basta ano, huwag ka lang mag-talk sa strangers.
14: Maganda man daw ang ganitong mga hakbang, paglilinaw ng ilang mga stakeholder kabilang ng Meta, katulong ito at hindi dapat kapalit ng tinatawag na smart parenting.
19: We should not be in a situation wherein we have the illusion that this will solve all the problems. These tools will be maximized when we combine it with different interventions.
20: We have to teach the parents also, no, how to use the platforms, the applications, how to be responsible digital citizens. No? So it's very important para sa amin po yung digital education and instruction. So both parents tsaka po yung mga children, we want to teach the parents so that they can properly advise and supervise their children.
14: Sabi nga ng isang magulang na nakausap namin, maganda man ang gabay at mga limitasyon, best parenting pa rin daw, lalo na sa mga teenager, ang tiwala sa kanila.
21: Bigyan mo sila ng free will, pero alam mo yung limitation. Pero huwag mong paramdam na ano ka, napaparano. Yung mga age na ganyan, yung mga start nila na ma-discover nila ano yung dapat, kung ano yung tama at mali.
22: So ako, may tiwala naman ako sa anak ko. Then kung maging honest lang siya, oh, so why not?
14: Dan at Inkungko, Nakatutok 24 Oras.
1: Thank you. Tawag dyan, digital literacy. Actually, sa Facebook, sa atin sa Philippines, parang mas malamang po ano ang mga teenagers na gumagamit ng Facebook. Pero parang dito sa atin sa Canada, what do you think? Parang ang mga bata po is not into Facebook. But let us know what you think. Yan po ang kabuuan natin mga balita for this hour. Thank you so much, ating kaibigang Chester Pangan. 11 degrees, maulap ang ating papawirin. Pero alam niyo po, dito sa atin sa Polo Park area, ay naku, napakaganda na po ng sikat ng araw. Bagamat sa ilang bahagi ng city, medyo maulap pa rin. Akyat sa 21 degrees today, yung ating UV index 7 or high. Mamayang gabi, low of 10 at may chance of showers. Tomorrow, Friday, pinakamataas natin temperatura 17 degrees with a low of 8. Tapos Saturday, high of 21, sunny skies. Ganun din sa Sunday, sunny skies, high of 22. Kasalukuyan, 11 degrees.
23: Ipinapaba nila ang mga presyo sa Wholesale Club.
24: Mas mababa pa kaysa dati?
23: Tignan mo to, may mga piling produkto ng 13.6 kilograms of Sunspan Straight Cut price alagang $33.99 lamang.
24: Oh, mas mura yan kaysa...
23: The Wi-Fi signal sa basement natin. Teka, anong gagawin mo?
24: Magtitipid ng pera para sa ating negosyo.
25: At ang makatipid kayo ng pera ang aming negosyo. Kaya pinapababa namin ang presyo ng daang-daang items. Walang membership fee. Bisitahin ang wholesaleclub.ca para sa detalye.
26: Wholesale Club. Whole lot of value.
27: Humahata ka ng troso para sa tinayo mong cabin. Pero ngayon,
0: Dollhouse naman ang uwi ng sobrang lakas mong turbocharged engine. Toyota Tacoma. Reliable power for important deliveries. It's time to Toyota. Lease a 2026 Tacoma 4x4 double cab SR5 from 110 weekly for 60 months at 5.69% APR with $7,099 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
3: A lot of guys are seeking direction, meaning, and purpose for their lives, but struggling to find it. On the next Focus on the Family, radio host and author Brant Hansen makes insightful observations about all that men can be and offers six key decisions you can make to set yourself apart from the rest. Next time on Focus on the Family with Jim Daly.
4: Focus on the Family can be heard weekdays at 12:30 on CKJS.
5: Nagpaplano ka na bang bumili ng isang bago or second-hand na sasakyan? Halika sa Vicker Nissan. Maraming magagandang makes and models, malalaking discounts and deals. Lahat na is ng best deal. So anong kaibahan ng Vicker Nissan sa ibang dealers? Hindi ka lang makakakuha ng magandang presyo sa pinapangarap mong sasakyan. Makakatanggap ka pa ng kailangang professional advice para sa iyo at iyong pamilya. Halika at malaman kung bakit doon dinadala ng mga customer ang kanilang mga kaibigan sa higit na 50 taon. Vicker Nissan, 1424 Region, tapat ng kasino.
7: Klima sa Winnipeg, papalit-palit, may sobrang lamig, tapos sobrang init naman. Kaya kailangan mo ng windows na kayang humarap sa extreme weather.
8: Need mag-upgrade ang bintana o pinto? Jokri Windows and Doors. Sila mismo ang gumagawa, kaya sure ka sa quality at tibay.
7: Energy Star Certified Windows na built for Manitoba climate. Mas tipid sa heating bills at mas comfortable all year round.
8: Qualified pa sa Manitoba Rebates Program, kaya mas malaking savings. Para sa free estimate, call 204-632-9555.
7: Jokri Windows and Doors to 14 Hutching Street.
10: All the latest music, news, and showbiz. You're tuned to GMP on 92.7 FM CKJS.

0: hear the latest, the hottest, the sweetest, the juiciest in the Philippine entertainment scene. Mga latest chika sa ating showbiz balita.
1: It's time po sa ating mga showbiz news pa rin. Rufa Makinto, wow, balik big screen sa sequel ng Buba. MJ Felipe, pahinga natin to.
2: May diploma na si Angeline Quinto sa kursong Business Administration. Samantala, going back to the big screen naman si Rufa Makinto para sa sequel ng Buba. At sa gitna ng bagong era ng career ni Bel Mariano, game kaya siya na maging next Jezebel? Nagpapatrol, MJ Felipe.
3: Graduate na sa kolehiyo si kapamilya singer Angeline Quinto. Personal niyang tinanggap ang kanyang diploma sa graduation ceremonies sa Immaculada Concepcion College sa Caloocan City. Nagtapos si Angge sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing Management. Present at full support ang pamilya ni Angge sa graduation rites. Okay. Samantala, halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Rufa Makinto matapos mag-celebrate ng kaarawan at sa gitna ng nalalapit na paggunita ng death anniversary ng kanyang namayapang asawang si Trevor Magallanes. Ani Peachy, mas naging ganap ang kanyang healing process kasama ang anak na si Athena habang nasa Amerika.
4: Parang nandun pa rin siya kahit wala. Mm-hmm. Kaya mas maganda pala yung nandun ako, yung hindi mo tinalikuran yung grieving mo. So kahit anong dapa mo, go up ka lang. Hindi up away, ah.
3: Nakadagdag saya kay Rufa May ang sequel ng kanyang iconic comedy movie na Buba. Sisimulan na nila ang shooting sa July at kukunan ito sa Amsterdam.
4: Sabi ko kay Direk Binibining Joyce, parang reunion din namin eh. Ito din ang comeback niya.
3: Magre-record din siya ng kanta sa Inspire Music ni Jamie Rivera.
4: Think so, yun ang good news din.
5: Hey, ginagawa.
4: It's me, yes. Yeah, kakanta ko siya kung saan siya.
3: Excited naman ang kapamilya actress na si Bel Mariano na makisaya sa international screenings ng kanyang pelikulang Tayo sa Wakas.
6: I'm actually going to Hong Kong. We have a couple of block screenings there that we're gonna go to and I'm very, very excited.
3: Sa bagong era ng kanyang karera, bukas si Bel sa iba-ibang proyekto gaya ng horror at bida kontra bida roles.
7: Would you consider Jezebel?
6: Huh? I think if it's for me, dadating yan. Grabe naman! Well, who knows what's gonna happen, right?
7: Right. Because the possibilities now are endless ngayong solo.
6: I know. Diba? Yun nga, it's a scary, scary journey. But it's both very nerve-wracking but exciting.
3: Birthday gift naman para kay Bel ang maging cover ng isang women's magazine. Nag-celebrate din si Bel ng kanyang kaarawan sa Disneyland sa Shanghai, China. MJ Felipe, ABS-CBN News.
8: Wow, ino-offer pala kay Bel Mariano if ever and Jezebel role. Jess, kung meron halimbawa ang character na sa Philippines, halimbawa ikaw, tatanungin ka kung magiging artista ka, no? Anong role lang gusto mo?
1: I-reprise ko Captain Barbell.
8: Oh, Captain Barbell. Mm-hmm. Edu Manzano tas Herbert Bautista. Yun ba yun?
1: Yeah. Mars Ravelo yun, di ba?
8: Yeah, correct. Alam mo ako kung sino?
1: Bonjing.
8: Oh, pwede rin. Chess, alam mo ako kung sino? Tanungin mo naman.
1: Ano sino?
8: Yung samana ng girl, shake, rattle, and roll, si Irma Alegre. Gusto ko yun.
1: Okay, yes. Saya yun.
8: Masaya yun. Challenging role.
1: That's gonna be so much fun.
8: Siyempre, local news natin at so much more entertainment. Mamayang hapon, Chess, abangan nila. Makaragdagang balita. Siyempre, mga OPMs kasama ating kaibigang Lucille.
1: Is it already time to go?
8: Yes, time to go na tayo. 3 to 7 p.m. po ang afternoon pasada.
1: Dito muna tayo. Tambay muna tayo, guys. Paano po? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Today is June 18. At alam mo ba, pag June 18, ito rin yung araw ng... Nasaan na? Tignan ko. Ay.
8: Alam ko, birthday to ng aking Lola Charing.
1: Oh, Lola Charing. Happy birthday po.
8: Tama po. She's in heaven. But baka naririnig ka niya.
1: Naririnig niya ako. Birthday din, sabi din, June 18 is the King's Mother's birthday sa Cambodia. sa Seychelles ay Constitution Day nila, International Picnic Day, International Panic Day, at National Go Fishing Day, at saka doon, National Splurge Day ngayon.
8: Ooh.
1: Sa ating quote naman, si Charles Buxton nagsabi, in life, as in chess, forethought wins. Chester Pangan po, wishing you peace, love, and joy.
8: Salamat po, bayang minamahal, Donna Natividad Arenas. Mabuhay, ang lahing kayo manggi.

It's June 18, 2026. Mabuhay mga kaibigan. Isang masayang Huwebes ng hapon sa inyong lahat. Welcome sa panibagong araw ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Kumusta? Sana maayos at mabuti ang takbo ng inyong araw saan man kayo naroroon at naabot ng ating programa. Nakakapakinig man kayo sa 92.7 FM CKJS or online sa ckjs.com. Samahan niyo ako hanggang mamayang alas 7 para sa 4 na oras na puno ng magagandang awiting Pinoy, samot-saring impormasyon na mikinalaman sa kalusugan, consumer news, science and technology, entertainment at iba pa. Gayun din aabangan ang latest news and updates mula rito sa Canada, sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. At aabangan rin yung ating pang-contest. Patuloy tayo sa pamimigay ng Great Gas Giveaway Prize Pack mula sa Super Auto Centers. Kaya abangan lamang inyong cue to call mamaya. Huwag bibitiw, relax lamang at tumutok sa ating Afternoon Pasada with Lucille hanggang mamayang alas 7. Magandang hapon!

0: ang ating mga balita mula sa Pilipinas. Patuloy ang pagdating ng mga miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team sa magkahiwalay na imbestigasyon ng pulisya at ng National Bureau of Investigation kaugnay ng pagkalunod ng kanilang dalawang kasamahan sa koponan. Nagbabala naman si DILG Secretary John Vic Remulla na papatawan ng contempt si Ateneo Head Coach Tab Baldwin kung hindi pa rin siya sisipot sa kanilang imbestigasyon. Ang report mula kay Allison Cole.
1: Siyampang miyembro ng Ateneo Blue Eagles men's basketball team ang nagpunta sa National Bureau of Investigation ngayong Huwebes para magbigay ng kanilang sinumpa ang salaysay kaugnay ng trahedyang nangyari sa kanilang team building activity na ikinasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Kabilang sa mga humarap sa NBI, sina team captain Jared Bahay, Ian Espinosa at Andrew Bongo. Silang tatlo rin ang lumahok sa town hall meeting na isinagawa ng Ateneo noong Martes kung saan ibinahagi nila ang mga pangyayari sa naturang team building activity. Sumipot na rin sa ahensya ngayong araw si assistant coach Sandro Soriano matapos hindi makapunta sa NBI noong Martes. Tumanggi ng magbigay ng pahayag si Soriano matapos sumalang sa investigasyon. Umaasa naman ang NBI na dadalo na sa Biyernes ang iba pang miyembro ng coaching staff, kabilang si head coach Tab Baldwin, na inisyuhan na ng Immigration Lookout Bulletin Order ng Department of Justice. Samantala, dumalo rin sa TNT Criminal Investigation and Detection Group ang walo pang manlalaro ng Ateneo para sa hiwalay na investigasyon sa insidente. Nagpunta rin doon sina PNP Chief Jose Melencio Nortatis Jr. at Interior Secretary John Vic Remulla. Ayon kay Remulla, nailatag na ng CIDG ang timeline sa insidente at inaasahang makapaghahain na ng kanilang report sa Department of Justice sa susunod na linggo.
2: The report is not complete. Bukas yung mga coaches ang sabihin nila. And then we should siguro mga Martes, dadalhin na namin sa DOJ ang full report namin. Kung makompleto na namin yung story mula sa coaches, magre-recommend na kami.
3: Hindi pa natin masabi kung with definite numbers, who... Ayan, tsaka anong case. Bibilisan natin. We are utilizing almost all of the investigators.
1: Nagbabala naman si Remulla na maaaring patawan ng contempt si Baldwin kung hindi pa rin dadalo sa kanilang fact-finding probe. Allison Ko, ABS-CBN News.
0: Samantala, formal nang nagbukas ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa ikalawang araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Russia. Sa hiwalay na pagpupulong kasama si Russian President Vladimir Putin, nagkasundo ang Pilipinas at Russia na mas paliwigin pa ang kalakalan ng dalawang bansa. Mula sa Kazan, Russia, may report si Katrina Domingo.
4: We must strengthen practical cooperation on maritime security and counter-terrorism, reinforce our collective resilience in cyberspace, and develop the institutional habits of anticipation rather than mere reaction.
5: Iyan ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbubukas ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan. Ayon sa Pangulo, kailangan na maging mas mataas ang ambisyon ng rehiyon para mapalawig ang mga oportunidad para sa mga Southeast Asian at mga Ruso.
4: Our trade and investment ties have grown, but they have yet to reach full potential. We must be more deliberate and more ambitious in expanding economic opportunities, improving trade facilitation, deepening investment flows, and connecting our business communities. Food and energy security deserve a particular attention, as these are the foundations.
5: Sa pagtatapos ng pagpupulo ngayong araw, inaasahan na babalangkasi ng ASEAN at ng Russia ang Kazan Declaration na tutukoy sa mga hakbang kung paano mas mapapaigting ang relasyon ng dalawang partido sa mga susunod na taon. Samantala, parehong naniniwala sina Pangulong Marcos at Putin na maraming oportunidad para sa mga negosyante ng Pilipinas at Russia. Ang mga sektor ng agrikultura at enerhiya ang inaasahang pinakamakikinabang sa desisyon ng Pilipinas at ng Russia na palawigin ang kalakalan. Lalo pat ang Russia ang itinuturing na pinakamayamang bansa sa Europa pagdating sa langis. Habang ang Pilipinas naman ay hitik sa mga prutas at laman dagat na karaniwang hindi nabibili sa pinakamalaking bansa sa Eurasia.
4: There are many potential areas that I think we should, that's still open to explore. And I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do.
5: Sa tala ng ASEAN, pumalo sa $18.13 billion ang bilateral trade ng Russia sa buong ASEAN noong 2024. Pero sinabi ni Putin na noong 2025, ang halaga ng kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Russia ay nasa kalahating bilyong dolyar lamang o nasa halos 3% lamang ng kabuuang kalakalan ng Russia at ASEAN.
6: Of course, this is far from the limit, and of course there is a good potential to enhance supplies of agriculture and energy resources. Today, we have a good opportunity, Mr. President, to evaluate the current state of the Russia-Philippine cooperation.
5: Hindi pa naglalabas ng pahayag ang Malacanang kung ano-ano ang mga kasunduan na naisapinal sa pagpupulong ni Marcos at Putin. Ngunit nauna nang sinabi ni Philippine Ambassador to Russia, Igor Bailen, na nagsimula na ang Russia na magdagdag ng mga flights papunta sa Pilipinas.
7: There is the Russian market to be tapped. They are interested and they have the resources, because alam po natin na compared to other countries, ang Russians per capita, and this is based on statistics, mm-mm, mas malaki sila gumastos in terms of tourism. So iyan po ay dinedevelop pa natin.
4: Speaking as chair of ASEAN,
5: samantala, hinikayat ni Pangulong Marcos si Putin na pumunta sa Pilipinas sa Nobyembre para sa East Asia Summit. Ito ang taunang pagpupulong ng ASEAN at ng ibang bansa sa labas ng Southeast Asia para pag-usapan ang mga issue tungkol sa ekonomiya, geopolitics at seguridad ng rehiyon.
4: As Chair of ASEAN, may I personally extend my invitation to Your Excellency to attend the 21st East Asia Summit. The East Asia Summit remains an integral part in maintaining a regional architecture towards our shared goal of a stable, secure, and prosperous region.
8: And Asian city.
5: Bagamat formal na naging dialogue partner ng ASEAN ang Russia noong 1996, hindi pa dumadayo si Putin sa Pilipinas bilang pangulo ng kanyang bansa. Sinabi naman ni Putin sa 11 miyembro ng ASEAN na isinusulong rin ng Russia ang isang makatarungang daigdig kung saan ginagalang ang soberanya ng bawat bansa.
9: Doon sa ngayon ay nandito kami sa labas ng Bulwagan kung saan inaasahan na magbibigay ng isang joint press statement si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at si Russian President Vladimir Putin sa loob lamang ng ilang minuto.
0: Sa iba pa nating balita, sa poll sa video, ang pagkahulog sa bangin ng isang truck na may kargang relief goods sa sitio Sindugbang sa Don Marcelino, Davao Occidental. Sa video ay kita ang pagdire-diretso ng truck sa palusong na bahagi ng kalsada. Pero pagliko nito ay nahulog na sa bangin. Muntik pang tamaan ng truck ang kasunod niyang SUV, pero naiwasan nito ang sasakyan bago nahulog. Batay sa initial na investigasyon, galing Davao City ang truck at patungo sana ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Karga nito ang mga relief goods para ipamahagi sana sa mga apektado ng lindol. Sinasabing nawala ng preno ang truck, dahilan para mawalan rin ng control ang driver hanggang sa nahulog na nga sa bangin. Nagtamo ng mga sugat sa katawan ang driver at pasahero ng truck. Patuloy pang imbestigasyon ng pulisya sa nangyaring insidente. Yan ang ating mga balita mula sa Pilipinas.

0: Magandang hapon mga kaibigan sa ating balitang kalusugan tungkol sa mga kaso ng Ebola. Tumaas ng halos 40% sa loob lang ng isang linggo habang lumampas na sa 200 ang namamatay. Ang ating balitang kalusugan hatid ng Super Auto Centers.
1: The Great Gas Giveaway sa Super Lube Auto Centers. Magpo-oil change bago mag-June 29 at maaring manalo ng isang Petro Canada gas card worth up to $1,000. See Super Lube for details.
0: Dahil sa Ebola outbreak sa Uganda at sa Democratic Republic of Congo, ay namatay ang mahigit 200 sa unang buwan ng pininiwala ang worst outbreak sa ngayon, kung saan nasa 35,000 ang suspected potential contacts ayon sa African Centers for Disease Control and Prevention. Sa 874 na confirmed cases so far, ang current outbreak ay 3 beses na mas grabe kaysa sa naunang outbreak sa Uganda noong taong 2000 na nagkaroon ng 281 kaso at the same point, ayon kay Dr. Wissam Mankula, isang medical epidemiologist sa Africa CDC. Ang outbreak ay dulot ng pambihirang Bundibugyo virus na walang aprobadong bakuna or treatments at hindi na test noon. Ang mas common na Zaire virus na mayroong bakuna ang dahilan ng karamihan sa nakalipas na 16 na outbreak sa Congo. So far, 74 na pasyente ang nakarecover mula sa sakit sa Eastern Congo at Uganda. Ngayon ay nagde-develop ng mga experimental treatments tulad ng monoclonal antibodies para sa Bundibugyo virus. Ang outbreak ay concentrated sa eastern province ng Ituri sa Congo, kung saan nagmula ang mahigit 90% ng mga kaso. Samantala, nakapagtala rin ang mga kaso sa North Kivu at South Kivu provinces at kumalat na rin across the border hanggang Uganda, kung saan naiulat ang 19 na confirmed cases at 2 ang namatay. Nananatili namang issue ang contact tracing dahil sa pagiging liblib ng area at ongoing insecurity sa Ituri province ayon sa mga opisyal. Ang ating balitang kalusugan hatid ng Super Auto Centers.
2: Superlube wants to fuel your summer fun with the Great Gas Giveaway. Come in for an oil change before June 29th.
3: And you'll get a $10 Petro Canada gas card.
2: Plus, you'll be entered to win one of four $250 gas cards.
3: Drawn every Monday in June.
2: You could even win the grand prize.
3: That includes a $1,000 gas card.
2: Summer begins with the Great Gas Giveaway.
4: Only available at Superlube Auto Centers.
3: Check out our new location at 510 Provence.
5: Thanks, I will.

Mga kaibigan, magandang hapon. Ganap na alas 3:30. Narito ang ating mga balita dito sa Manitoba. Arestado ang isang 23-anyos na lalaki kaugnay ng isang sexual assault habang sakay ng isang Winnipeg Transit bus noong weekend. Nagsimula ang insidente bandang alas 11 ng gabi noong Linggo nang ayon sa mga pulis ay nagsimulang mag-usap ang isang lalaki at isang babae sa Portage Avenue. Ayon sa Winnipeg Police Service, sinimulang yakapin at halikan ng lalaki ang babae na nagawa namang makahulagpos hanggang sumakay sa isang nakapark na Winnipeg Transit bus. Di umano ayon sa mga pulis, sinundan ng lalaki ang biktima at ipinagpatuloy ang pang-aasulto. Nag-intervene ang mga pasahero hanggang nahinto ang pag-atake. Ilang sandali pa ay natagpuan ng mga pulis ang suspect at inaresto. Isang 23-anyos na lalaki ang naharap sa kaso ng sexual assault. Samantala, iniimbestigahan ng Manitoba's police watchdog ang nangyaring crash Martes ng hapon sa St. John's neighborhood ng Winnipeg na dahilan para ma-ospital ang 4 na katao. Ayon sa Independent Investigation Unit, nagsimula ang insidente bandang tanghali noong Martes nang i-report sa Winnipeg Police Service ang isang ninakaw na sasakyan na bumibiyahe sa Mountain Avenue. Makalipas ang ilang sandali, nakita ng mga pulis ang kotse sa area ng St. John's Avenue at Main Street. Hindi nasundan ng mga officers ang sasakyan dahil sa safety reasons. Bandang alas 12:10 naman ng tanghali, ang stolen vehicle ay na-involve sa isang crash sa intersection ng Mountain Avenue at Salter Street. Ang driver ng ninakaw na sasakyan ay tumakas at hindi pa nakikilala. Habang ang 3 pasaherong sakay ng stolen vehicle, gayon din ang driver ng nakabanggang sasakyan, ay pawang din nila sa Health Sciences Center. Nag-iimbestiga ngayon ng IIU dahil sa mga pasahero ay nagtamo ng seryosong injuries. Sa iba pa nating balita, binuksan ng Manitoba Public Insurance ang isang dedicated claim center sa Winnipeg matapos rumagasa po ang matinding ulan and hail sa iba't ibang bahagi ng probinsya earlier this month. Ang Gateway Road Service Center ng Crown Corporation ay exclusively hahawak ng mga storm-related claims habang inaayos na po ng MPI ang isang napakalaki raw backlog kasunod ng June 9 storm. Ayon kay John Bowring, MPI's Vice President of Claims, tumakatanggap po sila ng isang halos record-setting na 22,000 storm-related claims kasunod ng June 9 storm. Anya, karamihan ng mga claims na ito ay hail damage vehicle sa Winnipeg, habang humigit kumulang 500 ay dulot ng pagbaha, malakas na hangin o iba pang storm-related incidents. Anya, ang 22,000 claims ay triple sa bilang na typically ay nakikita ng MPI matapos ng isang large hailstorm, at inaasahan na aabot pa raw ang bilang na ito mula 22,000 patungong 40,000 sa pagtatapos ng taon. Ayon pa kay Bowring, ang Gateway Claim Center ay bukas 7 araw isang linggo, and mga staff nito ay kayang i-handle ang nasa 300 sasakyan kada araw. At ini-estimate niya ng maraming appointments ay aabutin lamang daw ng 15 hanggang 20 minuto. Ipiniliwanag pa niya na ang mga vehicle owners na nagbukas ng claims ay pupwedeng magpabook ng estimate appointments sa Gateway Claim Center sa pamamagitan ng web portal ng MPI o di kaya sa mga accredited repair shops. Yan ang ating mga balita sa Manitoba.

nating kumustahin kalagayan ng panahon sa Winnipeg yung alas 3:35 ng hapon. Mostly cloudy ang kalangitan and 18 degrees ang temperatura. Mamayang gabi ay clear and meron ding tsansa ng pag-ulan o di kaya ay thunderstorm, 30%. Malakas rin ang pagbugso ng hangin. Bababa ang temperatura sa 9. Bukas araw ng Biyernes, maulap lalo na sa umaga. Ingat po at pakibaon ng payong, may tsansang umulan, magka-thunderstorm. Malakas rin ang magiging pagbugso ng hangin. Temperatura natin maaring umabot sa 18 degrees tomorrow. Sa kasalukuyan, mostly cloudy, 18 degrees sa Winnipeg.

0: Okay, nating kumustahin kalagayan ng panahon sa Winnipeg ngayong alas 3:46, 18 degrees and mostly cloudy. Mamayang gabi, clear, bagamat may chance pong umulan at magka-thunderstorm overnight. Meron ding forecast ng malakas na pagbugso ng hangin, bababa ang ating temperatura sa 9. Bukas araw ng Biyernes, maulap lalo na sa umaga. Ingat at may chance pa rin umulan, magka-thunderstorm at malakas ang pagbugso ng hangin. Temperatura aabot sa 18 degrees tomorrow. Extended forecast para sa ating weekend, Sabado maaraw high of 21. Sa Linggo maaraw din high of 22 at sa Lunes maulap and a high of 21. Sa kasalukuyan, mostly cloudy, 18 degrees sa Winnipeg.
1: Ang bahaging ito ay hatid ng Winnipeg Folk Festival. Tara sa 51st Winnipeg Folk Festival, July 9 hanggang 12 sa Birds Hill Provincial Park. Tickets available sa winnipegfolkfestival.ca.

0: Bawat segundo, buhay nagbabago saan mang dako. Alamin ang pinakahuling kaganapan sa ating pag-ikot mundo.
1: Nilagdaan na ni President Donald Trump ang kopya ng US-Iran Agreement sa Palace of Versailles sa France sa pagtatapos ng kanyang G7 trip. Ang dokumento naman ipinadala na rin sa Tehran ayon sa isang US official at later ay nilagdaan ni Iranian President Masoud Pezeshkian. Kaya't nagsimula na ang 60 araw ng negosasyon para sa isang final deal ayon kay US Vice President J.D. Vance na nagsabing so far ay nasusunod ng Washington at Tehran ang mga commitments ng bawat isa. Kabilang sa kasunduan ang makakapagpatuloy na ng oil exports ang Iran at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Samantala, nananawagan rin sa agreement ng agarang pagtatapos ng gera sa lahat ng fronts, pero patuloy ang strike ng Israel sa Lebanon at nagsabi na hindi uurong. Ayon kay Trump, pinadalhan ng US ang Israel ng kopya ng agreement at muling binitikos ang military actions ng Israel laban sa Hezbollah. Sa United Kingdom, isang border force officer at kanyang handler ang ikinulong dahil sa kanilang pagtatrabaho para sa Chinese intelligence sa UK. Si Chi Leung Peter Y, 40, ay sinentensyahan ng 10 taon, habang si Chung Bu Bill Yuen, 65, ay hinatulan ng 8 taon matapos matagpo ang guilty sa pagtulong sa isang Foreign Intelligence Service na isang offense sa ilalim ng National Security Act. Si Y na ginamit ang kanyang posisyon para ma-access ang Home Office computer system at ma-track ang mga Hong Kong dissidents sa UK ay na-convict rin ng misconduct in public service. Ayon kay Justice Chima Grubb, ang ginawa ng dalawa ay naghatid ng panganib sa sovereignty ng state. Ang mga dual Chinese-British nationals ay natagpo ang guilty matapos ang paglilitis noong isang buwan.
0: Bawat segundo, buhay nagbabago saan mang dako. Alamin ang pinakahuling kaganapan sa ating pag-ikot mundo.
1: Balita naman sa Ecuador, isang lalaki na inaakusahan ng mga pulis na siyang leader ng isang faction ng isa sa pinakatatakutang criminal gang sa bansa ang binaril at napatay habang papalabas ng airport sa pinakamalaking syudad sa Ecuador sa Guayaquil. Nakita sa security footage ang dalawang kabataang lalaki na nag-aabang sa arrivals terminal na may hawak na stuffed toys at mga bulaklak bago isa sa mga ito ang lumapit sa biktima at pinaputok ang baril na itinago sa likod ng teddy bear. Idinitine ng mga pulis ang dalawang teenagers kaugnay sa krimen na latest sa isang malawakang wave ng gang violence. Ang latest deadly shooting na ito'y nangyari isang araw matapos ideklara ng Ecuadorian President ang panibagong state of emergency sa 10 probinsya kabilang sa Guayas kung saan nangyari ang pag-atake. Ang Los Aguilas na designated bilang isang terrorist organization ni Ecuador President Daniel Noboa noong 2024 ay inakusahan ng pagiging heavily involved sa drug trafficking at extortion.
2: Nakakahata ka na ng 2-bedroom trailer pataas ng bundok. Pero ngayon, gagamitin mo yung kalakas-lakas na towing strength para yatid kila mami yung lawnmower. Toyota Tundra. Power for all your hauls. It's time to Toyota. Lease a 2026 Tundra 4x4 double cab SR5 from $145 weekly for 60 months at 4.79% APR with $86.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your Toyota dealer today.
1: Magbabahay-bahay ang mga water meter readers ng City of Winnipeg mula ngayon hanggang sa Agosto, pagitan ng alas 9 ng umaga at alas 8:30 ng gabi. Kung sakaling wala kayo sa bahay, mag-iiwan sila ng isang meter reading reminder card. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang winnipeg.ca/meter reading.
3: This summer, look for the CKJS Street Team at events all across Winnipeg, from concerts to festivals and everything in between. We'll bring the party wherever we go. When you see us, stop by for prizes, giveaways, and your chance to win a $200 Red River Co-op gas card. The CKJS Street Team, sponsored by Vicker Automotive Group, Red River Co-op, and JD Sports in Polo Park and St. Vital Center. And presented by 92.7 FM CKJS.
1: At 5 minuto bago sumapit ng alas 4 ng hapon, bibiyahin na tayo patungo sa ating second hour na ating Afternoon Pasada with Lucille. Kaya aabangan ganapong 4 o'clock mga balita mula Pilipinas ang inyong mapapakinggan. Hatid sa atin ang Access Credit Union at susundan naman ang apat na magkakasunod na awitin sa ating 4 at 4. Kaya keep tuning in para sa karagdagang musikahan, balitaan, chikahan at iba pa.

0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
1: Axis Credit Union. Makakuha ng tamang mortgage solution mula sa local experts ng Axis Credit Union. Para sa detalye, bisitahin ang axiscu.ca.
2: Narito ang mga nagbabagang balita mula sa Pilipinas. Mula sa ABS-CBN Satellite News Service. Balita ngayon.
3: Sapol sa video ang pagkahulog sa bangin ng isang truck na may kargang relief goods sa sitio Sinugpang, Barangay Lapuan, Don Marcelino, Davao Occidental. Sa video, kita ang pagdire-diretso ng truck sa palusong na bahagi ng kalsada. Pero pagliko nito ay nahulog na sa bangin. Muntik pang tamaan ng truck ang kasunod na SUV, pero naiwasan nito ang sasakyan bago ito nahulog. Batay sa inisyal na investigasyon, galing Davao City ang truck at patungo sana ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. May karga itong relief goods para ipamahagi sana sa mga apektado ng lindol. Sinasabing nawala ng preno ang truck at nawalan din ng kontrol ang driver kaya nahulog sa bangin. Nagtamo ng mga sugat sa katawan ng driver at pasahero ng truck. Patuloy pa ang imbestigasyon ng pulisya sa insidente.
4: Inilikas ang mga residente ng isang condominium sa Barangay Bagong Bayan sa Quezon City matapos na sumiklab ang sunog sa ilang bahagi ng gusali. Marami sa mga residente ang nahirapang huminga dahil sa nalanghap na usok. Nagpapatrol easily.
5: Sa videong ito, makikita ang ilang residenteng nakaupo sa may bintana ng isang condominium. Kitang-kita rin ang makapal na usok na lumalabas mula sa ilang bintana sa iba't ibang palapag ng gusali. Ito'y matapos sumiklab ang sunog, mag-aalas 7 ng umaga sa nasabing kondo sa Barangay Bagong Bayan, Quezon City. Inilikas ang nasa halos 200 residente ng 29-story building matapos umabot ang usok sa iba't ibang bahagi nito. Isinakay sa mga wheelchair ang mga senior citizen habang sinuotan ng oxygen mask ang ilang residente. Ang iba naman, isinakay sa ambulansya matapos mahirapang huminga dahil sa nalanghap na usok.
6: Nasakit din po sa ilong tapos sa lalamunan. Kinakabahan po, tapos yung namumutla. Tapos pagbaba namin, parang na mahimatay din ako sa kakaba.
7: And when we try to evacuate,

0: Sa kapal po kasi nung usok, pumasok na yung usok sa bawat unit nila. Kaya po, kailangan namin talaga evacuate.
1: Walang naiulat na nasugatan sa insidente. Patuloy namang iniimbestigahan ng BFP ang pinagmula ng apoy.
0: Galing po kasi sa solid waste yun. Ngayon, iniimbestigahan pa namin bakit yung base na makinang ganun.
1: Sa isang auditorium muna mananatili ang mga inilikas na residente hanggat hindi pa natatapos ang clearing at mopping operations sa loob ng gusali. Wala pang pahayag ang management ng gusali sa ngayon.
2: Itinanggi ni Interior Secretary John Vicremulia na may natanggap na silang arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senator Bongo at dalawang dating opisyal ng PNP. Ito'y kaugnay pa rin ang kasong kinakaharap ni dating Pangulong Duterte at Senador Bato de la Rosa na Crimes Against Humanity kaugnay ng War on Drugs. Sinabi ito ni Remulia kasunod ng pahayag ni Davao City Representative Paulo Duterte sa social media na may natanggap siyang impormasyon tungkol sa pag-issue ng arrest warrant laban kina Go. Sinabi rin ng kongresista na ginagamit umano ng administrasyon ng ICC para supilin ang mga kalaban nila sa politika, bagay na binweltahan ng Malacanang.
3: So bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. Hindi ito wine-weaponize. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Kung kailangan may malinis na pangalan, malinis ang pangalan.
2: Samantala, sinabi ni Go na ipinagpapasadyos na lang niya ang lahat at umaasang hindi mapupulitika ang issue hinggil sa sinasabing ICC warrant laban sa kanya. Iginit naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi pa siya makakapagkomento sa issue at mas mabuti umanong hintayin kung totoo ang naturang impormasyon.
4: This is 92.7 FM, CKJS.
5: Naghahanap ka ba ng mortgage na akma para sa'yo? Ang Access Credit Union ay nag-aalok ng hassle-free pre-approval process, 120-day rate guarantee at access sa competitive interest rates. Plus, flexible ang pagbabayad na aayon sa iyong schedule at kaya ng budget. Mabilis at madali lang ang application process. Kausapin ang mga local experts mula sa Access Credit Union ngayon at makahanap ng mortgage solution na ayon sa inyong pangangailangan. Sa Access Credit Union, makakakuha ng tamang mortgage solution para sa iyo. Para sa detalye, bisitahin ang accesscu.ca.

Alright, mamaya, nako, in a few minutes, mamimigay uli tayo ng great gas giveaway prize pack mula sa Super Auto Centers. Kaya abangan ninyo ang mag-i-intro muna ako syempre. Good afternoon, mabuhay at magandang hapon mga kaibigan. Welcome sa ikalawang oras na ating afternoon pasada. Hopefully so far so good ang takbo ng inyong araw san man kayo naroroon at naabot na ating program ngayon. And bukod sa ating pa-contest, syempre inaasahan pa rin magpapatuloy magagandang awiting Pinoy, samutsaring impormasyon at mainit na balita mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Relax lamang yung ating mga callers ha, huwag kayong lalayo. Weather update muna tayo, alas 4:21 dito sa Winnipeg. A little bit cloudy outside but okay na okay ang ating temperatura, 19 degrees. Mamayang gabi ay clear pero may chance ang umulan at magka-thunderstorm overnight. Malakas rin ang pagbugso ng hangin. Bababa ang ating temperatura sa 9. Bukas araw ng Biyernes, maulap lalo na po sa umaga and may chance ang umulan, magka-thunderstorm at malakas ang pagbugso ng hangin. Temperatura aabot sa 18 degrees tomorrow. Extended forecast para sa ating weekend, ano ba mga plano? Sabado maaraw, high of 21. Linggo maaraw din, high of 22. At sa Lunes maulap and a high of 21. Sa kasalukuyan, mostly cloudy, 19 degrees sa Winnipeg.

0: At ito na nga ang inyong cue to call 204-780-8181 para sa ating Great Gas Giveaway Prize Pack mula po sa Super Auto Centers. May libreng oil change, road inspection, and $10 gift card mula sa Super Auto Center. So, tawag lamang 204-780-8181. Yan, let's see, sino ang ating lucky caller ngayon. Oops. Hello, magandang hapon.
1: Magandang hapon po.
0: Ano pong sino ang ating kausap?
1: Si June Montenegro po.
0: June Montenegro, kumusta po kayo?
1: Mabuti naman o.
0: Mukhang nagda-drive ba kayo?
1: Hindi, okay lang o. Hindi naman.
0: Okay, alright. So, Mr. June Montenegro, congratulations. Teka muna, saan po kayo sumasali muna?
1: sumasali ako doon sa giveaway gas po.
0: Ayun, okay. Oh. So, prize pack po ito mula sa Super Auto Centers. Alright, yeah. So, matanong ko lamang po kayo, ano bang plano ninyo for summer?
1: Marami pong gawain sa bahay.
0: Ayun ang inyong. May mga project po ba tayo?
1: Project ni Mrs. po.
0: Project ni Mrs. pero syempre tutulungan ni Mister.
1: Oho.
0: Alright. Baka may gusto po kayong batiin.
1: Binabati ko lang ang aking mga ka-charge sa CCWC. Ano na kila Pastor Josh. Pastor John. Ayun. Ayun lang po.
0: Okay, hello po sa kanilang lahat. And Mr. John Montenegro, please stay on the line. May kukunin ako impormasyon.
1: Okay, thank you po.
0: You're welcome. So bukas ulit, nako, yung mga hindi po pinalad, stick around and always tune in sa ating mga programang Pinoy para sa inyo ring chance na manalo ng premyo. At muli tayo nagpapasalamat sa Super Auto Centers para sa pagbibigay sa atin ng Great Gas Giveaway Prize Pack.

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Hello mga kaibigan, magandang hapon. Ganap na alas 4:31. Narito ang ating mga balita dito sa Manitoba at iba pang bahagi ng Canada. Sa mga naapektuhan ng hail damage, ang sasakyan o iba pang sira dulot ng matinding ulan at thunderstorms noong June 9, nagbukas po ang Manitoba Public Insurance ng isang dedicated claim center sa Winnipeg, partikular yung kanilang Gateway Road Service Center para mag-handle exclusively ng mga storm-related claims. Ayon sa MPI, karamihan ng mga claims ay may kinalaman sa hail damage vehicle sa Winnipeg, habang roughly 500 ang dulot ng pagbaha, malakas na hangin at iba pang storm-related incidents. Sa ngayon ay nakatanggap na ng 22,000 claims ang MPI na inaasahang aabot hanggang 40,000 sa pagtatapos ng taon. Ayon sa MPI, ang Gateway Claim Center ay bukas 7 araw isang linggo at may mga staff na kayang i-handle ang nasa 300 sasakyan bawat araw. At tinatayang karamihan ng mga appointments ay aabutin lamang ng 15 hanggang 20 minuto. Ipinapaalala naman sa mga vehicle owners na nag-open ng claims na pupwedeng magpa-book ng inyong estimate appointments sa Gateway Claim Center sa pamamagitan ng MPI's web portal or sa mga accredited repair shops. Samantala, sa Calgary, ipinalabas ng Calgary Police ang mga litrato ng isang lalaking di umano ay gumamit ng peking pera para bumili ng isang silver bar sa isang Facebook Marketplace sale. Allegedly, ang lalaki po ay gumamit ng mga peking $20, $50 at $100 bills sa pagbili ng isang 10-ounce silver bar mula sa isang seller sa community of Marlborough noong Martes, March 3. Nagkakilala umano ang biktima at ang suspect online sa pamamagitan ng Facebook Marketplace, kung saan ang suspect ay gumagamit ng isang peking profile. At tinubukan raw ng mga investigador na i-identify itong lalaking ito, pero hanggang ngayon ay hindi pa nila siya nakikilala, kaya tinihiling na ang tulong ng publiko. Inilalarawan siyang about 20 to 25 years old with brown hair and mustache. Nakasuot raw ito ng isang maroon-colored champion hoodie and black pants nang gawin yung pagbili po noong silver bar. Sa iba pa nating balita, isang bagong non-stop flight mula Halifax, Nova Scotia patungong Brussels, Belgium ang nagsimula ngayong Huwebes. Ang service na inilunsad ng Air Canada ay mag-ooperate 3 beses kada linggo mula June 18 hanggang September 5. Ang mga flights ay aalis para sa papuntang Brussels tuwing Martes, Huwebes at Sabado at magbabalik naman tuwing Merkules, Biyernes at Linggo. At dahil ang kapitolyong city ng Belgium na Brussels ay kilala sa history, architecture and culinary scene, isa rin daw itong major center for international business, diplomacy and innovation ayon sa Halifax International Airport Authority. Yan ang ating mga balita sa Canada.

Magandang hapon mga kaibigan. Alas 4.35 ang ating oras. Mostly cloudy sa Winnipeg, 19 degrees. Mamayang gabi ay clear, pero kung magtatagal sa labas, pakibaon po ang mga payong. May chance ang umulan at magka-thunderstorm. Malakas rin ang pagbugso ng hangin. Bababa ang ating temperatura sa 9. Bukas araw ng Biyernes, maulap ang umaga. Pakibaon pa rin ang mga payong o raincoats. May chance ang umulan at magka-thunderstorm. Malakas rin po ang pagbugso ng hangin. Temperatura aakyat bukas hanggang 18 degrees. Sa kasalukuyan, mostly cloudy, 19 degrees sa Winnipeg.

0: Nasa Cavite ang tropang si Gabo at lumabas raw sakali ang mga tao para mainit na salubungin sina Coco Martin, Julia Montes at iba pang stars ng upcoming seryeng Si Gabo. Mula Bacoor, Cavite, may chika mula kay MJ Felipe.
1: Gretchen, kasama ko na si Coco at si Julia ngayon. Medyo masikip yung lugar namin kasi nasa tuktok, asa taas kami ng motorcade. Hello Coco, hello Julia. Pakita lang namin yung mga tao. Ayan, nag-aabang dito kina Coco and Julia. Nandito kami sa Barangay Singinbali, Bacoor City, Cavite. At Cavite is Caviteing talaga. Nagpakita ng all-out support ang mga kapamilya natin dito sa Etivac para kina Coco, kay Julia at sa mga co-stars ng Si Gabo. Mga bata, mga nanay, mga tatay, talagang all-out support sa buong co-stars. Alam mo, kahit mainit yung panahon, tagaktak na yung pawis ng mga bida natin, pero G na G pa rin sila sa pagkaway, pagsayaw at all-out na performance dito sa motorcade. Hindi pa tapos actually yung motorcade. Nandito pa kami sa last stop. Pero bago yan, kamustahin natin sina Coco and Julia. Kamusta yung reaction na, o yung reception ng mga tao sa inyo dito sa Cavite?
2: Alam mo, kanina kay MJ, napakainit kasi ang tindi ng araw eh. Pero napakasarap sa pakiramdam dahil ramdam namin yung pagmamahal nila sa atin.
1: Julia?
3: Yung init kanina, sa init ang pagtanggap ng mga Caviteño. Kaya sobrang sarap sa pakiramdam. Si Coco, kahit talagang tirik ang araw, talagang minamahal niya yung mga tao ng Caviteño.
1: Oy, nakita ko kanina yung pag-aalaga mo kay Coco. Diba? Yung pagpawis.
3: Yeah, diba? Paalaga rin kasi siya. So ngayon, baliktanaw lang tayo.
1: Okay, nare-realize nyo ba na sa Lunes na ang Si Gabo?
3: Yes.
1: Baka nawawala kayo sa schedule.
2: Honestly, kanina, no, ramdam namin yung pagtanggap ng mga tao. Siguro dahil napanood lang yung trailer, ramdam namin yung excited sila. Kaya kami, ganado kami. At ano namin na, proud na proud kami na eto na, finally, mapapalabas na natin yung Si Gabo sa Lunes na po yan.
1: Oh, ang EP ng show, ano, kinakabahan ka na.
3: Ako, wag niyang kakalimutan yung bida na show natin. Coco Martin, Si Gabo po. June 22 na po. Eto na po, 8 PM. Malapit nyo na pong tunghaya ng maestro natin.
1: Kanina, nagkaroon ng management preview. First 2 days ng Si Gabo. Coco, anong reaction ng mga boss?
2: Honestly, kanina, maiyak-iyak kami ni Jules after eh. Kasi nagpalakpakan, nagtayuan. Siyempre, napakasarap sa pakiramdam, di ba? Yung parang mga boss mo, masiyahan, matuwa sila doon sa proyektong pinaghirapan nyo. At proud ako sa lahat ng mga directors namin, sa lahat ng production, kasi talagang pinaghirapan namin yung sobra to. Lalong-lalo na yung kasama ko tong boss ko.
1: Okay, ilang linggo na tayong nag-iikot, nag-pro-promote ko, saan-saan ba mapapanood ang Si Gabo simula sa Lunes?
2: Napakagandang balita, kasi hindi na mahihirapan ang lahat ng mga Pilipino dahil ipapalabas na po ito sa TV5, sa AllTV2, sa A to Z, sa Kapamilya Channel, sa Kapamilya Online Live, sa YouTube, saka sa iWant. Sa A to Z! Kaya sa lahat ng mga Pilipino, hindi na kayo mahirapan, makikita nyo na gabi-gabi ang Si Gabo. Sana po, samahan nyo kami.
1: Ito yung gusto mo eh, yung mas maraming makapanood.
2: Oo, kaya MJ, kasi talaga pinaghirapan natin to. At para to sa lahat ng mga Pilipino, kaya sobra kami proud dito. Gustong-gusto namin na mapanood lahat ng mga Pilipino to.
1: Alright, good luck! See you, meron pang motorcade to ngayong weekend.
2: Opo.
1: Maraming salamat at Gretchen, yan ang latest mula dito sa Bacoor. Balik sa inyo dyan sa studio.
3: Congrats!
0: At yan ang ating mga chika sa ating Showbiz Bits.
3: MJ Felipe.
0: Alas 4:47 ng hapon dito sa Winnipeg. Okay naman ang takbo ng ating panahon. A little bit cloudy but it's 19 degrees. Diba? Sa iba yan eh, tamang-tamang timpla. Mamayang gabi ay clear pero may chance pong umulan at magka-thunderstorm. Malakas rin ang pagbugso ng hangin. Bababa ang ating temperatura sa 9. Bukas, araw ng Biyernes, maulap ang ating umaga. And paghandaan, may chance ang umulan, magka-thunderstorm at malakas ang pagbugso ng hangin. Temperatura aabot sa 18 degrees tomorrow. Extended forecast para sa ating weekend. Sabado ay maaraw, high of 21. Linggo, maaraw din, high of 22. Sa Lunes, maulap and a high of 21. Sa kasalukuyan, mostly cloudy, 19 degrees sa Winnipeg. Panahon!

5 minuto bago sumapit ng alas 5 ng hapon, bibiyahin na tayong muli patungo sa ating susunod na oras ng Afternoon Pasada with Lucille. Kaya relax lamang at patuloy nyo sana kami sa inyong background dyan sa trabaho, sa bahay, sa inyong mga sasakyan. Saan man kayo naaabot ng ating program, tuloy-tuloy tayo sa paghahatid ng kasiyahan hanggang mamayang alas 7. Kaya make sure that you tune in hanggang mamayang 7 para sa ating Afternoon Pasada with Lucille. Magandang hapon!

Mabuhay! It's June 18, 2026. Welcome sa ikatlong oras ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Patuloy na napapakinggan sa 92.7 FM CKJS at online sa ckjs.com. Masaya po ang araw na ito dahil unang-una,

0: straight cut price, halagang $33.99 lamang.
1: Oh, mas mura yan kesa...
0: The Wi-Fi signal sa basement natin. Teka, anong gagawin mo?
1: Pagtitipid ng pera para sa ating negosyo.
2: At ang makatipid kayo ng pera ang aming negosyo. Kaya pinapababa namin ang presyo ng daang-daang items. Walang membership fee. Bisitahin ang wholesaleclub.ca para sa detalye.
3: Wholesale Club. Whole lot of value.

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Nagpapatuloy ang inyong pakikinig sa ating Afternoon Pasada para sa ating mga balita dito sa Manitoba. Arestado ang isang 23 anyos na lalaki kaugnay ng isang sexual assault habang sakay ng isang Winnipeg Transit bus noong weekend. Nagsimula ang insidente bandang alas 11 ng gabi noong Linggo nang ayon sa pulisya ay nagsimulang mag-usap ang isang lalaki at isang babae sa Portage Avenue. Ayon sa Winnipeg Police Service, sinimulang yakapin at halikan ng lalaki ang babae na nagawa namang makahulagpos at sumakay sa isang nakapark na Winnipeg Transit bus. Di umano ayon sa mga pulis ay sinundan ng lalaki ang biktima at inasulto ito. Nag-intervene ang mga pasahero at nahinto ang pag-atake. Ilang sandali pa ay natagpuan ng mga pulis ang suspect at ito ay inaresto. Isang 23 anyos na lalaki ang naharap sa isang kaso ng sexual assault. Samantala, iniimbestigahan ng Manitoba's Police Watchdog ang nangyaring crash Martes ng hapon sa St. John's neighborhood ng Winnipeg na dahilan para maospital ang 4 na katao. Ayon sa Independent Investigation Unit, nagsimula ang insidente bandang tanghali noong Martes nang i-report sa Winnipeg Police Service ang isang ninakaw na sasakyan na bumibiyahe sa Mountain Avenue. Makalipas ang ilang sandali, nakita ng mga pulis ang kotse sa area ng St. John's Avenue at Main Street, pero hindi nasundan ng mga officers ang sasakyan due to safety reasons. Bandang alas 12:10 naman ng tanghali, ang stolen vehicle ay na-involve sa isang crash sa intersection ng Mountain Avenue at Salter Street. Ang driver ng ninakaw na sasakyan ay nakatakas at hindi pa nakikilala. Habang ang 3 pasaherong sakay ng stolen vehicle, gayon din ang driver ng nakabanggang sasakyan, ay pawang dinala sa Health Sciences Center. Nag-iimbestiga ngayon ang IIU dahil isa sa mga pasahero ay nagtamo ng seryosong injuries. Yan ang ating mga balita sa Manitoba.

Thank you for tuning in sa ating Afternoon Pasada. Sa ating mga balita mula sa ibang bansa, nilagdaan na ni President Donald Trump ang kopya ng US-Iran Agreement sa Palace of Versailles sa France. Ito'y sa pagtatapos ng kanyang G7 trip. Ang dokumento ay ipinadala sa Tehran ayon sa isang US official na later ay nilagdaan ni Iranian President Masoud Pezeshkian. Kaya't nagsimula na ang 60 araw ng negosasyon para sa isang final deal ayon kay US Vice President J.D. Vance na nagsabing so far ay nasusunod ng Washington at Tehran ang commitments ng bawat isa. Kabilang sa kasunduan ang pagpapatuloy ng oil exports ng Iran at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Samantala, nananawagan rin sa agreement ng agarang pagtatapos ng gera sa lahat ng fronts, pero patuloy ang strike ng Israel sa Lebanon at nagsabing hindi uurong. Ayon kay Trump, pinadalhan ng US ang Israel ng kopya ng agreement at muling binatikos ang military actions ng Israel laban sa Hezbollah. Samantala, sa United Kingdom, isang Border Force officer at kanyang handler ang ikinulong dahil sa kanilang pagtatrabaho para sa Chinese intelligence sa UK. Si Chi Leung Peter Y, 40, ay sinentensyahan ng 10 taon, habang si Chung Biu Bill Yuen, 65, ay hinatulan ng 8 taon matapos matagpo ang guilty sa pagtulong sa isang Foreign Intelligence Service na isang offense sa ilalim ng National Security Act. Si Y na ginamit ang kanyang posisyon para ma-access ang Home Office Computer System at ma-track ang mga Hong Kong dissidents sa UK ay nakonvict rin ng misconduct in public office. Ayon kay Justice Chi Magrob, ang ginawa ng dalawa ay naghatid ng panganib sa sovereignty ng state. Ang mga dual Chinese-British nationals ay natagpo ang guilty matapos ang paglilitis noong isang buwan. Yan ang ating mga balita mula sa ibang bansa. Sa ating weather forecast ngayong gabi sa Winnipeg, partly cloudy. Pakibaon ng inyong payong, may 30% chance ng pag-ulan at panganib ng thunderstorm. Bababa ang ating temperatura sa 10. Bukas, araw ng Biyernes, maulap sa umaga at posible ring umulan at may panganib ng thunderstorm. Malakas rin po ang bugso ng hangin, lalo na sa hapon. Temperatura natin naabot sa 17 degrees tomorrow. Extended forecast para sa ating weekend, Sabado ay maaraw, high of 21. Linggo maaraw din, high of 22. At pagsapit ng Lunes, maulap and a high of 20. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM, CKJS at sa CKJS.com.

0: Take 92.7 FM CKJS wherever you want with the iHeartRadio app. Download the app for free in your app store today. Search iHeartRadio.
1: Huwag ihiwalay. Magpapatuloy ang ating afternoon pasada with Lucille. Tuloy-tuloy hanggang maming alas 7 hatid ay magagandang awiting Pinoy. Samut-saring impormasyon at latest news and updates mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Kaya ipagpatuloy nyo kami sa inyong background dyan, sa bahay, sa trabaho, sa inyong mga sasakyan, saan man kayo naroroon, tuloy-tuloy hanggang maming 7 afternoon pasada. God.

Hello! Kumusta mga kaibigan? Welcome sa ika-apat at huling oras ng ating Afternoon Pasada with Lucille, napapakinggan sa 92.7 FM CKJS at online sa ckjs.com. Huwag bibitiw at relax lamang, patuloy sana ang inyong pakikinig para sa karagdagang musikahan, balitaan, chikahan at iba pa, tuloy-tuloy hanggang mamayang 7 dito sa ating Afternoon Pasada.

0: Naghanap ka ba ng sasakyang sakto sa inyong budget na hindi masasakripisyo ang quality? Halika sa Eastern Chrysler, home of the unbeatable deal. Kami ang may best pricing sa Winnipeg, walang gimmick, hindi ka magugulat, makukuha ang gusto mong sasakyan sa presyong maibigan. Ito man ay isang rugged truck, hybrid Jeep Cherokees, o ang all-new Dodge Charger. Nasa Eastern Chrysler lahat. Puntahan kami in person ang aming website at magmanehang masaya pa uwi. Eastern Chrysler, naghihintay ang unbeatable deal para sa'yo.
1: Nang tanungin kung bakit niya binibigyang diin ang ugnayan sa Biblia, sumagot ang pastor ng, "Nais kong malaman ng mga tao ang tungkol sa Biblia at sa Diyos ng Biblia. Dagdagan ang kaalaman tungkol sa Biblia sa Through the Bible Presents. Dr. J. Vernin Magee's Expository Teachings. Makinig tuwing linggo, alas 8 ng gabi para sa Tagalog Edition dito sa 92.7 FM CKJS.
2: Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, partly cloudy. Pakibaon ng inyong payong, may 30% chance ng pag-ulan at panganib ng thunderstorm. Bababa ang ating temperatura sa 10. Bukas, araw ng Biyernes, maulap sa umaga at posible ring umulan at may panganib ng thunderstorm. Malakas rin po ang bugso ng hangin, lalo

sa hapon. Temperatura natin na abot sa 17 degrees tomorrow. Extended forecast para sa ating weekend, Sabado ay maaraw, high of 21. Linggo maaraw din, high of 22. At pagsapit ng Lunes, maulap and a high of 20. Kay nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at sa CKJS.com.

0: Para sa ating balitang kalusugan tungkol sa mga kaso ng Ebola, tumaas ng halos 40% sa loob lang ng isang linggo habang lumampas na sa 200 ang namamatay. Dahil sa Ebola outbreak sa Uganda at sa Democratic Republic of Congo, ay namatay ang mahigit 200 sa unang buwan ng pinininiwala ang worst outbreak sa ngayon, kung saan nasa 35,000 ang suspected potential contacts ayon sa African Centers for Disease Control and Prevention. Sa 874 na confirmed cases so far, ang current outbreak ay 3 beses na mas grabe kaysa sa naunang outbreak sa Uganda noong 2000, na nagkaroon ng 281 kaso at the same point, ayon kay Dr. Wessam Mankula, isang medical epidemiologist sa Africa CDC. Ang outbreak ay dulot ng pambihirang Bundibugyo virus na walang aprobadong bakuna or treatments at hindi na-test noon. Ang mas common na Zaire virus na mayroong bakuna ang dahilan ng karamihan sa nakalipas na 16 na outbreak sa Congo. So far, 74 na pasyente ang nakarecover mula sa sakit sa Eastern Congo at Uganda. Ngayon ay nagde-develop ng mga experimental treatments tulad ng monoclonal antibodies para sa Bundibugyo virus. Ang outbreak ay concentrated sa eastern province ng Ituri sa Congo, kung saan nagmula ang mahigit 90% ng mga kaso. Samantala, nakapagtala rin ang mga kaso sa North Kivu at South Kivu provinces at kumalat na rin across the border hanggang Uganda, kung saan ay ulat ang 19 na confirmed cases at 2 ang namatay. Nananatili namang issue ang contact tracing dahil sa pagiging liblib ng area at sa ongoing insecurity sa Ituri province ayon sa mga opisyal.
1: Sharing is caring. So tell your friends about CKGS Radio Winnipeg. It's

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Sapol sa video ang pagkahulog sa bangin ng isang truck na may kargang relief goods sa sitio Sinugpang, Barangay Lapuan, Don Marcelino, Davao Occidental. Sa video, kita ang pagdire-diretso ng truck sa palusong na bahagi ng kalsada. Pero pagliko nito ay nahulog na sa bangin. Muntik pang tamaan ng truck ang kasunod na SUV, pero naiwasan nito ang sasakyan bago ito nahulog. Batay sa inisyal na investigasyon, galing Davao City ang truck at patungo sana ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. May karga itong relief goods para ipamahagi sana sa mga apektado ng lindol. Sinasabing nawala ng preno ang truck at nawalan din ng kontrol ang driver kaya nahulog sa bangin. Nagtamo ng mga sugat sa katawan ng driver at pasahero ng truck. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa insidente.
2: Inilikas ang mga residente ng isang condominium sa Barangay Bagong Bayan sa Quezon City matapos na sumiklab ang sunog sa ilang bahagi ng gusali. Marami sa mga residente ang nahirapang huminga dahil sa nalanghap na usok. Nagpapatrol easily.
3: Sa videong ito, makikita ang ilang residenteng nakaupo sa may bintana ng isang condominium. Kitang-kita rin ang makapal na usok na lumalabas mula sa ilang bintana sa iba't ibang palapag ng gusali. Ito'y matapos sumiklab ang sunog, mag-aalas 7 ng umaga sa nasabing kondo sa Barangay Bagong Bayan, Quezon City. Inilikas ang nasa halos 200 residente ng 29-story building matapos umabot ang usok sa iba't ibang bahagi nito. Isinakay sa mga wheelchair ang mga senior citizen habang sinuotan ng oxygen mask ang ilang residente. Ang iba naman, isinakay sa ambulansya matapos mahirapang huminga dahil sa nalanghap na usok.
4: Nasakit din po sa ilong tapos sa lalamunan. Kinakabahan po tapos yung namumutla. Tapos pagbaba namin parang na mahimatay din ako sa kakaba.
5: And when we try to evacuate, parang my eyes was burning na from the smoke. I couldn't breathe. I was having a panic attack.
6: Biglang after the explosion, there was water coming out from
5: everywhere.
6: We didn't know where it came from.
3: Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, nagmula ang usok sa basement ng gusali matapos magkaroon ng sunog sa garbage chute o daluyan ng basura.
7: Every floor kasi, doon sila nagtatapon ng basura. So kung nasa 29th floor sila, ang bagsak doon sa ground floor. So kung magkaroon ng usok sa ground floor, ang tendency kasi umakyat yung usok. Sa kapal po kasi nung usok, pumasok na yung usok sa bawat unit nila. Kaya po, kailangan namin talaga evacuate.
3: Walang naiulat na nasugatan sa insidente. Patuloy namang iniimbestigahan ng BFP ang pinagmulan ng apoy.
7: Galing po kasi sa solid waste yun. Ngayon, iniimbestigahan pa namin bakit yung baser makinang ganun.
3: Sa isang auditorium muna mananatili ang mga inilikas na residente hanggat hindi pa natatapos ang clearing at mopping operations sa loob ng gusali. Wala pang pahayag ang management ng gusali sa ngayon.
8: Itinanggi ni Interior Secretary John Vicremulia na may natanggap na silang arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senator Bongo at dalawang dating opisyal ng PNP. Ito'y kaugnay pa rin ang kasong kinakaharap din na dating Pangulong Duterte at Senador Bato de la Rosa na Crimes Against Humanity kaugnay ng War on Drugs. Sinabi ito ni Remulia kasunod ng pahayag ni Davao City Representative Paulo Duterte sa social media na may natanggap siyang impormasyon tungkol sa pag-issue ng arrest warrant laban kinago. Sinabi rin ang kongresista na ginagamit umano ng administrasyon ng ICC para supilin ang mga kalaban nila sa politika, bagay na binweltahan ng Malacanang.
9: So bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. Hindi ito wine-weaponize. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Kung kailangan may malinis na pangalan, malinis ang pangalan.
8: Samantala, sinabi ni Go na ipinagpapasa Diyos na lang niya ang lahat at umaasang hindi mapupulitika ang issue hinggil sa sinasabing ICC warrant laban sa kanya. Iginit naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi pa siya makakapagkomento sa issue at mas mabuti umanong hintayin kung totoo ang naturang impormasyon.
0: This is 92.7 FM CKJS.
10: Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, partly cloudy. Pakibaon ng inyong payong, may 30% chance ng pag-ulan at panganib ng thunderstorm. Bababa ang ating temperatura sa 10. Bukas, araw ng Biyernes, maulap sa umaga at posible ring umulan at may panganib ng thunderstorm. Malakas rin po ang bugso ng hangin, lalo na sa hapon. Temperatura natin naabot sa 17 degrees tomorrow. Extended forecast para sa ating weekend, Sabado ay maaraw, high of 21. Linggo maaraw din, high of 22. At pagsapit ng Lunes, maulap and a high of 20. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM, CKJS at sa CKJS.com.

It's June 18, 2026. Alam nyo ba na ngayon ay International Picnic Day? Isa itong unofficial global holiday na sineselebrate bawat taon tuwing June 18. Ito raw ang perfect excuse para lumabas, i-enjoy ang summer weather at magsalo-salo sa isang meal al fresco kasama ng mga kapamilya, mga kaibigan and co-workers. Ang salitang picnic ay nag-ugat sa 17th century French term na pic-nic. Oh, yung spelling yung kakaiba, no? Yung picnic natin, P-I-C-N-I-C. Pero yung French term ay P-I-Q-U-E-N-I-Q-U-E. Yan. It originally referred to an indoor potluck-style dinner kung saan ang mga bisita ay nagko-contribute na isang dish o di kaya ay wine. Nag-shift ang salo-salo sa labas nang pasimula ng tradisyon ng pagkain sa labas sa damo o damuhan noong 19th century nang buksan ang mga royal parks sa publiko sa Europa. Dito sa Winnipeg, ilan sa mga top local picnic spots ang iba't ibang parks and historic sites. Tulad na lang sa The Forks, Assiniboine Park, Kildonan Park at marami pang iba. It's International Picnic Day today! Sa ating weather forecast ngayong gabi sa Winnipeg, partly cloudy. Pakibaon ng inyong payong, may 30% chance ng pag-ulan at panganib ng thunderstorm. Bababa ang ating temperatura sa 10. Bukas, araw ng Biyernes, maulap sa umaga at posible ring umulan at may panganib ng thunderstorm. Malakas rin po ang bugso ng hangin, lalo na sa hapon. Temperatura natin na abot sa 17 degrees tomorrow. Extended forecast para sa ating weekend. Sabado ay maaraw, high of 21. Linggo maaraw din, high of 22. At pagsapit ng Lunes, maulap and a high of 20. Kay nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM, CKJS at sa CKJS.com.

0: Listen to 92.7 FM CKJS on the iHeartRadio app. Get the app for free in your app store now. Search iHeartRadio.
1: Ang bilis ng oras, malapit nang magtapos ang ating afternoon pasada for today, araw ng Huwebes, June 18, 2026. At muli tayong magkakarinigan bukas, simula alas 3 ng hapon hanggang alas 7, dito sa ating afternoon pasada with Lucille. Bukas, samahan naman din ang ating mga barkada sa Good Morning Philippines, sina Chester and Donna, ating mga barkada from 5:30 until 9. Mag-iingat mga kaibigan, enjoy the rest of this day. Ako ang inyong nakabarkada, si Lucille. God bless. Hanggang bukas. Bye-bye.